0: Ito ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee. And Best Cafe Black.
4: Ballroom on one.

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Kalusugan Alert. Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
2: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
1: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
3: Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Ballroom on 1.

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: This is Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
7: Ha, ha, ha, beautiful Sunday.
8: Basta Pinoy OPM Classics.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Sana all.
0: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Samoy pa lang nakatakam-takam. Winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and savvy-savvy stores near you.
2: Ako, Serex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
3: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken, and strengthen hair, regrow, and restore hair. And reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
4: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa Era.
5: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa Era.
6: At sinong kulabot? Fresh, hindi ako. Makidistro. Ferong walat.
7: At parang vatang-vata
6: dahil sa Era.
8: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa Era.
9: Era 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
10: Ako si Salvador.
11: Sa gabi ay
12: si Salvin na.
13: Malatyosa.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dahil kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. Sunday's Best, featuring Tom Jones on One Radio, News FM. Tindugo na. You're listening to Sunday's Best on One Radio, News FM. Sunday's Best is presented to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Mix, formulated with extract of red alingatong, ampalaya, L-carnitine, and sweetened by stevia. Best Cafe, ang pinaka-the-best na kape. Mura na, healthy pa. 13 pesos lang per sachet. Mabibili sa mga pharmacy, groceries, and supermarket. Sunday's Best.

0: Sunday's Best FRC. We'll be right back after these messages.
1: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
2: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legaz City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
1: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
3: Ang init!
4: Batata!
3: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
4: Batata!
3: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
4: Batata!
3: Sumubok na nitong bago. Introducing
4: Batata!
3: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
4: Batata!
3: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang Batata Gel Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
4: Batata!
3: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in vanilla flavor and original. Batata Crystal Gel.

0: Sunday's Best FRC will be right back after these messages.
1: Huli ka, bumibili ka
2: ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
7: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ang ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
9: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with Carrot Extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
10: Arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
11: Boss Herbal Capsule.
10: Pinagsama-samang baraba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
2: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
5: Kilabot ng mga dalaga
4: dahil sa ERA.
6: At sinong kulabot, Pesh?
7: Hindi ako.
6: Makinis to.
7: Ferong walat.
8: At parang vatang-vata
9: dahil sa ERA.
3: Goodbye, people.

0: Sunday's Best FRC. We'll be right back after these messages.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
3: May bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
0: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ang ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
2: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Ang init!
3: Pataba!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
3: Pataba!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Pataba!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing
3: Pataba!
2: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
3: Pataba!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Pataba!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
3: batata!
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabu na? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: The best of FRC, folk, rock, and country music.
3: One Radio.
0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.

0: Sunday's Best Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na siram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Isa rin ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, daya po pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rumbos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayon nun ang epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, daya po pipapagal talaga. Maski digde, so maligod kang mga masitas. Maanin na ako dito sa laugang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon niya. Magayunan ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
6: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
5: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
7: Still available.
8: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Black.
8: Also available.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: 12 pesos lang per sachet.

0: Sunday's Best Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: Sana all.
2: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and Savvy stores near you. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Nora. Dati, sakit din ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1 Plus 1 na may ampalaya, carrot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, dalandan, guyabano, orange, mangosteen, at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampante na ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligamgam na tubig, lalo na pag may malat.
0: Best Juice 10-in-1 Plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyang tayo! Kay Luyang tayo!

0: Sunday's Best Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: Ang init!
2: Batata!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Batata!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Batata!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing
2: Batata!
1: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
2: Batata!
0: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
0: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
4: Sunday.

0: Sunday's Best, Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: Sana all.
2: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Samoy pa lang nakatakam-takam. Winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits.
3: Available at all leading supermarket, groceries, and savvy-savvy stores near you.
4: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
5: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
6: At sinong kulabot? Besh, hindi ako. Makidistro. Ferong walat.
7: At parang vatang-vata
6: dahil sa ERA.
8: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
9: ERA. Three-in-one soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
10: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
11: Si Salvi nga. Malagyosa, ang ganda. Dahil sa ERA.
12: ERA Three-in-one soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
13: Sunday Old Stock.

0: Sunday's Best Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: Sakit sa bato, sakit na pahirap, naramdam ng buong katawan. Maaring tumaas ang antas ng dumi sa ating dugo at sanhi ng iba pang karamdaman. Dapat bantayan.
2: Boxer Bangkatsu.
1: Pinagsama-samang bataba, okra, samuyot at panax ginseng. Nakatutulong sa pagpapanatili sa normal na kondisyon ng ating bato o kidney. Labanan ang sakit sa bato, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal.
3: Sunday Old Stock

Again, Teal by Tom Jones. Live na po kitang ngayon sa Kuya Pong account sa Jose Jobons Bonto. Ano po, pwede kitang magpartisipagikan sa endo pong mga messages sa Kuya Pong account. Ano? O pwede man kitang magpartisipar sa pagi po kan sa endong mga chat o kaya text messages sa Kuya Pong numero sa 0906-864-1805. And of course, pwede kita sa 0951-687-7375. I would like to acknowledge Gria Jo, who is watching the program right now. And our next song is You Needed Me by Anne Murray. Again, this is for you.

Again, yan tabi, born free, requested po na ni Ma'am Nimpan Noblesa. Sabi ni Aliana Coke, bago pala nasara sa pagtaram ko, sabi ni Aliana Coke, pa-shoutout na po, giraray sa kuyang lolo na si Lolo Pedro Valenzuela. As in, ma-happy Mother's Day sa kuyang lula na si Shirley Valenzuela. At siyempre, bago pagpaparabati ang kuan gabos, happy Mother's Day sa mother kan sa kuyang beautiful na daughter, ang beautiful ang mother na si Ma'am Weng Biher Bonto. Anong happy Mother's Day, Mami? And of course, sabi ni would like also to acknowledge Bogs Aynira Brimbuela Jr. who is watching the program. And aw masundot ang kanta. This is requested by Ma'am Manay Ellen and also requested by May Padi, si Edgar Baldovino. Para da po sa mga mother, para da po sa mga mother, happy Mother's Day sa gabos. Aliyang kay Manay Ellen buena buda po kay Mr. Edgar Baldovino. Ang masunod pong kanta, For Mama.

0: Gusto ba ako series Team Dugon?
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasensi!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
7: Are you lonesome tonight? If you are, you tune in to One Radio, 91.3 News FM. And of course, to the program, the song, the singer, and the anchor. I would like to acknowledge Ma'am Franz Barsaga. Sabi niya pa sa out kami digdi sa Napaw, Sitio Santo Niño. So, tabi, mga taga Santo Niño, ano, si Aini Barbergar is watching. Of course, si Jing Sikimine is also watching. Ebi Klim. Ah? Ayan. So, again, may mga day ko kaya na, day ko na, may mga madalaga noon. Ini Bergara, sabi ka, ano, sabi digdi kan sa kuyang tugang, nasarong, magayong-gayong kung tugang. Ade, sabi digdi ni, sister, good evening bro, makibati mandatabi kan mga bonita family dyan sa Fatima, si Manay Mir, so sa endang mga aki ade, so sa iyang sa endang pamilya, buda si Tiawana na abid pan mo digdi sa bangkilingan. Now, sige ha tabi, at Tiawana, kumusta ka tabi, sharing man si Manay Mir, si Ninya, si Asun, buda si Sisay pa. Si Ding buda si ano, si G. Dahil na lilingwan permi. Ade, dahil na lilingwan permi. Siyempre, dahil nang gandaan malingwan. Ade, anyway, lato na nga na ito. May mga nag-terex pa kaya. Dahil ko na hahabol. Ha? Dahil ko na hahabol. Sabi ni Dante Cabais, pa-request po, softly love pa ha. Para da sa agum niyan, Happy Mother's Day. Tab-tab tabi, Dante ha, tab-tab tabi. Ha, softly love. Okay? Sige. Hanapunta na nga ng imakwata na iyan. Ade, softly love. Aha, okay. Lingon ta daw. Arin daw ini kill speak softly love gayod. Okay, sige. I would like also to acknowledge Cherry Carburha and my friend Greg Abad. Speak softly love and i-play ko tabi sa imo taon-taon. Ano? Of course, our next song is Because I Love You Girl. This is for, of course, this is for sabi digdi. Isa nga nag-request kaya ni Alfredo Barra.

0: Balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Arthritis, isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
4: Boss Herbal Capsule.
3: Pinagsama-samang baraba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
5: Sana all.
6: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Bourbon Biscuits.
7: Available at all leading supermarket, groceries, and savvy-savvy stores near you.

Again, only you. Maya ko po na i-remind ayan no, mga paradang og dani na nag-request ano. Ang tuya pong ano, ang tuya po na programa all this. Mga gusto bihong kampo mga kantang magpo 1950s, sagod po mga 1970s, ano? Sige, sagod 1979. Pero pag nag-80s na po, dahil na yan. Adi, so yan mga kanta ni Celine Dion. Sa Celine Dion kaya, ngunya na yan, modern. Pero hilingon ko kung may kanta na iba nagkanta. Celine Dion kaya, more than, past the 1980s na yan. Okay? So again, our next song is A Time for Us, and this is requested by Mr. Conrado Belchez. Mr. Conrado Belchez, this is your requested song, A Time for Us by Jack Jones.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasensi!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Again, I would like to acknowledge the following. Siyempre si Ma'am Corazon Bruces. Day ko na kinahiling si Ma'am. Adi, ano daw? Kumusta? Nasaan na si Ma'am? Ano? Siyempre si Mr. Ed and Manay Ides Padua, Kang Bangkilingan. Si Manay Lid Busar, Barliso. Siyempre ang sayang pamilya si Jigs, Buda si Adora, Buda sa Endang Mga Aki. Si Ring Ma'am po si Ryan Barliso and family, ano, si Jenny B, si Raya B, si Raya Jean Buda, si Raya B alias Ganda. Si Manay Ilen Barameda Buena and family, si Manay Lil Banyas, si Manay Diling Banyas, si Ninya Banyas Banyares, si Marikita Banyas Beruela, si Cora Banyas Buesa, and si Domingo Boy Banyas. Then ako naghapit kay Boy kan pag dumang ko sa langato. Nagpadukot siya na kami kay ano, kandila sa ermita. Aday, si Manay Mater Barya and family, si Alex, si Jokno, si Wad, Kagawadwe, si Rapi alias Dot, si Ringmampo, si Ding and G Burak and family, si Kaloy and Anita Cabrillas and family, si Manay Lid Bonita Barameda and family, si Alan Buda, si Ana Barameda, si Flory and Berting Bungay. Dahil nasa ko nagtitik si, dahil na nagtitik si Flory. Bili, kinasal na. Dahil na nagtitik sa ko si Flory. Anyway, si Pading Buddy and Mading Franz Kumeta, dating kagawad Alex Balingding, asya nang sayang magayuno na agom, si Honorable Kagawad Salve Estacio Balingding. Siya rin man po si Pading Leon Chupo and Mading Asunimpo. Si Chio Sid and Chia Ofi Buaraw. Si Pading King Bertis. Madyan ako pa di ha. Ha? Si rin man Kimanay Liliu Sabungat Bitago, Buda si Kerby Bitago. Ha? Si Kagawad Carlos Balisa kang Pili Raya. Ano si Esteban Buda si Nathan, si John Katakutan, ha? Siyempre po si Ryan, ano, kumusta tabi Ryan, Mr. Ryan Barbuño, si Sir Rick Ligario and si Sir Jerome Veluso, ano, si Sir Nirio and Ma'am Tess Barbacena, siyempre ang kagsadirikan Uncle Fred Carwas, si Mr. Fred Cabrillas Borbe. Siyempre man, si Sandy Batalier, Jan Santo Cristo, si Anis Bansagalis Benitez. Ano? Si ring man ang sayang tugang, si Leo Buda, si Paz Batalier. Sige, okay. Our next song is a requested song. This is requested by Grillo Bonto, How I Love You.

kang kantang yan, gusto ko pong pasalamatan, ano? Ang satuya pong mga station executive, si Mr. Jing Monte Alegre, ang satuya pong managing director, si Mr. Romy Bulante, ang satuya yung general manager, as in ang satuya po na station manager, si Ma'am Rosana Awasang Bores. Siya rin mo po gusto kong pasalamatan, as in, itigdat ako po, ano, pigpapaabot ang sakuyang dakulao na condolence. Satuya pong kairibanan ko niyan, sa technical side, ang sakuyang mentor, si Sir Manny Almuguera. Ano, siring man po gusto kong batiyon ang gabos na mga mother na nagdadarangog sa tuyang programa ko niyan. Happy Mother's Day. And our last song, na arog po kan dati, Love Me With All Of Your Heart.

0: book their Facebook page or contact 0915-405-8885. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili?
2: Dahil matayang ko. Ilang siya itong aking pagpasok ito rin.
1: Nyosig
2: kape, inyong tarato.
0: 15-6-in Herbal Mix. Available sa mga market sa inyong lugar. Manu-

0: Tabaco City Bakery and advance order 021461.
1: Waking up with King.
2: Kikig! Mga surpresang barekal, nasyonal, internet, sports, talaga skate, skate, surpresa, surpresang komentaryo, King O, Kikig sa One Radio.
3: Good morning, good morning!
4: Ini po ang Sendong Kapitan,
5: si Bueno sa King, King, King, King!
6: Ano? Abo. Oh. Doon ako nalungkot.

sa siyudad ng Tabaco, asin bilog na Pilipinas, 56 minutos po ang alas 4. Diyos maray na aga sa Saindugamos mga katindugon. Welcome, digdi sa saro na naman na presentasyon kan programang King King. Ano man po at sa inyong mga pinagigibo, ano man pinagkakasiributan? Laumi po na yaon kamo sa marayrahay na kamugtakan ligtas sa anuman na katibaadan sa buhay. Let us always start each day with an

0: Sugod nga itong nagsisilibrar kan sa indang birthday kay Madam Ivy Bohemia Lumerio, Sir Elmer Bon, Rona Lutino, Cherry Brusola, Jonna V. Brunsal, Chi Calius Burlagdan, asin kay Yanella Mayans. Sa mga igwa pa po nin mga kasiributan, pagtiripon, okasyon, enjoy life. Sa mga katindugo niya itong panagos na ka-boarding lodging sa mga hospitals. Oy, parahay na ka mo. Aldaw po kita ning Lunes, 11 na kanbulan na Mayo, 26. Sa mga katindugo niya itong may kamunduan sa Buhay, condolence. Lagi po nating tatandaan ang malimit naming ipaalala sa inyo. Sa atin po nagmumula ang ating ikinasasama. Sa atin rin po naman ang gagaling ang ating ikinagagaling. In life, there are lots of people watching our next move, desperately waiting for us to fail, or even praying for us to give up. But don't mind them. It's just doubles the fun of living. Let's bear in mind that failures and problems are not things we should be scared of. It could lead to breakthroughs and great discoveries. It's an adventure and enjoy every moment of it. Sa mga katindugo niya to, digdi sa Premier Distrito, puon dyan sa Banwaan Kantiwi, Malinaw, Sunod Kantabaco, Banwaan Kan Maliliput, baka kay Santo Domingo. Sa mga taga-Segundo Distrito, puon dyan sa Islang Banwaan Kan Rapurapo, Maknito, Siyudad kan Ligaspi, Daraga Kamalig. Sa mga taga tercer distrito po diyan sa Banwaan Kanubilyar, Ginubatan, Siyudad kan Ligaw, Uwas, Pulanggi, Libon, Piuduran, Partikan probinsya din Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon, Masbate, probinsya Canalbay.
1: Good morning.
0: Ini po ang 91.3 News FM tindugo na sa pangarap po kasabuyang Big Bossing Jing Monte Alegre, Bossing Romy Volante, Boss Madam Kagandahang Osang, ang sa kuyang partner si Manong Manny Almugera. Ako po si Bueno, bako man gwapong lalaki, alagad very inviting, as in day nungka masayumahan, dakul nagtataram. Nagdadangog kami sa imo sa programang Kig-Kig, kasurog kan tama, kaiwal kan sala.
2: Si Bueno sa Kig-Kig-Kig.
0: Sa enotaratsada kan programang Kig-Kig, ang kamugtakan kan panahon, base mga katindugon sa ipinagpaluwas na daily weather kan pag-asa. Alas 3 kasubago, ang sentro kan tropical depression na si Kaloy, pinagkakarkulo base sa gabos na available na datos, 570 kilometros este kan Surigao City, Surigao del Norte, o 530 kilometros este kan Giwan, Eastern Samar, sa coordinates na 10.7 degrees north, 130.6 degrees east. Ini, iguanin maximum sustained winds na 45 kilometros kada oras, harani sa sentro, asindang kuros, na maabot sa 55 kilometros kada oras. Ini naghihiro westy norty westy sa kaskas na 15 kilometros kada oras, mantang easterlies po ang nakakaapiktar sa bilog na Pilipinas.
2: Si Bueno sa Kig-Kig-Kig.
0: Marata, marata, marata, marata, marata, marata, marata. Dahilan po kang Eastern Samar, as in Dinagat Islands, man nakaka-experience niin mga madiklom na kalangitnod, may mga warak-warak na paguran, sundo sa makusog na paguran, dahilan po sa trap kan tropical cyclone na si Kaloy.
2: Si Bueno sa Kig-Kig.
0: Mantangan Metro Manila, as in ang natatalang party kan Pilipinas, kasabay po ang Bicol Region, particularmente probinsya Canalbay, paminsan-minsan may mga pagdaluman po ang kalangitan, may mga lugar na nakaka-experience ding turo tagisti sundo sa makusog na paguran, dahilan po iyan sa easterlies.
2: Si Bueno sa Kig-Kig.
0: Mientras tanto mga katindugon, ang pinakahalangkaw na init factor na na-record kasuod mang alas 5 nin pagkahapon digdi po sa probinsya Canalbay, sa Ligaspi City nasa 40 degrees Celsius, sa Biyo Ginubatan 37 degrees

0: Celsius sa BIA Daraga nasa 40 degrees Celsius. Gabos po iyan nasa irarong kan extreme caution category na peligroso sa salud mga katindugon kan lambang saro sa satuya kun magpapadagos po kita na matrabaho na talagang yaon ang kasagsagan kan init kan saldang
1: si Bueno sa
0: maglikay permisa na pong mag-init o mag-inom nin tubig at sin syempre kung daiman po ki importante ang kaipuan luwason dyan sa sindong mga House of the Rising Sun stay put po kita mga katindugon kung igwaman ki mga trabaho magpasiguro na kung mapupwede yan po sa malumlum na parte maga kan sa indong buto magtrabaho
1: si Bueno sa King
0: and bagyong si Kaloy Padagos mga katindugon ang pagkusog kan luya na daiman po talaga pig lalauman na ini makakaapiktar sa inman na parte kang kadagaan sa Philippine Area of Responsibility
1: si Bueno sa King
0: Marata. Mga nini, mga nunoy, si mga college students niya to, diit na sana po, tapos na kamo, maaabot na nindo ang finish line para sa academic year 2025-2026. Kaya, dai na magpara, Buruba Road.
1: Si Bueno sa
0: sa mga empleyados kan gobyerno na atab yaunan sa sindang mga respektibong lugar, lalong-lalo na itong mga street sweepers, good morning!
2: Good morning!
0: Sa mga katindugon niya to na atab man na nagbukas kan sa indang mga pwesto sa mga merkado publiko, digdi sa kapalibutan, dyan sa banwaan kan malilipo, Madam Uy! Maray na good morning sa Indo. Siyempre, digdi sa siyudad kano. Turog pa si Payaw, buda si Madam Feli. Kan magpasiring kita dyan, mga katindugon, sa merkado publiko kana siyudad nin tabako. Mientras tanto, mga katindugon, ngurob-ngurob ang natatada sa mga katindugon niya tong naglilinangganga. Nagpababakal manong maninin mga linanggang atab na atab digdi po sa kapalibutan lanta sa saibong na sinda manong mani nagtiti usman dahil lamang ni sarong pagkakataon na sinda nakasabay sa ayuda
1: si Bueno sa king.
0: Ayuda pamor pili pamor
3: saway ka tunaw ka.
0: Ang programa ng iniatod sa Edukan Best Coffee 8-in-1, Best Coffee Gold 20-in-1, Best Coffee Black 4-in-1, Best Coffee Green 6-in-1. Gabos mga katindugon with herb. Kung kaya apwera sa mahamot na masiram inumon, igwa po ininin marairahay na epekto sa lawas kantawo. Kaya Best Coffee sa pagkaaga, Best Coffee sa pagkauto, pwede man, Best Coffee sa pagkahapon, asin, banggi. Yang unman ang manok ni Osang fried chicken na kakaiba ang siram sabayan pa ni libre gravy ang mga aki nagkukuray ko sa isabay tara manok utang tilam igwa po dyan sa banwaan kan maliliput nagwarairak digdi sa siyudad din tabako igwa man sa banwaan kan malinaw tiwi asin siyudad kan ligaw manok ni Osang sa satuyang pagbalik ang ratsada kan kig-kig barata.
4: Are you looking for a school that builds a strong foundation for your future? At Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your educational journey begins. We offer the following programs: preschool, elementary, junior high school, free senior high school. For college programs, we have Bachelor of Library and Information Science, BS Computer Science, BS Accountancy, BS Criminology, BSBA, BSOA, BEED, BSED, AB English, AB Political Science, Certificate in Professional Education, Graduate Studies Programs, MAED, MPA, MBA, MM. For more inquiries, please visit the Registrar's Office or call us at 052-742-4764. Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your firm foundation.

0: better education.
1: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
2: Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
3: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
4: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Bes, huyan ka palan? Marido digdi, may dumanon kita.
9: Ha? Nata, masaing ka.
8: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
9: Nata, sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal? Anong igwa dyan?
8: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwapas in daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
9: Ay, iyo, Beth. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kang tambakan kang tricycle.
8: Oh, ano pati gahalat mo? Musla!
10: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongkalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kang tambakan kang tricycle.
11: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
12: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
13: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin marketing.
11: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa? Siyempre sa RS Marketing na. Basta appliances sa RS, yes na yes!
14: Ilabas

0: Hollywood Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinalit, Tabaco City with contact number 0927-813-035.
1: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds, chin. Walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kind fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Kumpleto. Also, we accept fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises. With free pickup. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Enterprises, the fire fighting exponent.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometel. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there! Vince Hometel. Your home away from home.
3: Panos King King Philippines stand 10 minutos na makalipas alas 5. Diyos maray na agaliwat sa side dugabos mga katindugon kasabay si Manny. Ako po si Bueno. Huwaya na po aratsadakan King King Barenta. Enot sa lado lokal, nagpatani ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology PBOC sa Pilitong Dara kan steam explosions na pwedeng mangyari sa mga depositong natipon sa pamitisan kan bulkan mayon makalihis ang nangyaring serye nin pagbulos kan pyroclastic density currents PDCs kalakalihis na mga aldaw. Sigon kay PBOC mayon Volcano Observatory Officer in Charge Doreen Abilinde, nagkaigwaning sanit na crater o bubbles ibulos na mahibog na deposito kan PDCs sa may parte kan BEC Binaan Channel kung sain an mga iniigwanin peligro para sa posibilidad kan secondary explosion o digasing kung kaya maigot ang pagbabawal sa pagtanggal kaini maging ang quarrying. Sigon sa PBOC, ang naunang bita ng mga depositong PDCs nakataklob sa mainit na materialis na ang temperatura sobra sa 500 degrees Celsius. Kung kaya sa presente, dai ini dapat na paghiroon dahil sa peligrong daraini.
4: Si Bueno sa King King.
3: Mientras tanto lugadaan na si Nadakop kan mga soldado sa Deputy Secretary kan New People's Army o NPA matapos an sarong inkwentro na nangyari sa Barangay Miabas, Palanas, Masbate, kasod na. Sigon mga katindugon sa 2nd Infantry Battalion, bandang alas 5, imedya nina pagana kados ang limang miyembros kan natitirang komiting larangan guerrilla south kan SRC4 matapos makarisibi nin report gikan sa mga residentes unong sa presensya kan mga arbandong rebelde sa lugar. Nagdurar nin limang minuto ana ribayan nin putok antes na naglag ang mga rebelde asin nawalat ang sa indang mga kagamitan kasabay ang sarong kalibre 45 badil, mga magasin, dokumento, asin iba pang sensitibong impormasyon na hiling sa lugar ang lugadaan na Deputy Secretary kan grupo na si Raul Luding Tulingin na midbid sa mga aliases na Daddy asin Herman. Sigon sa militar, tulos man ining tinawanin Panginot na asistensya medikal kan mga soldados antes na dinara sa pinakaharaning hospital dahilan sa wara naman inining kapasidad na lumaban.
4: Si Bueno sa King King.
3: Paragos ang pinagigibong preparasyon kan Provincial Social Welfare and Development Office PSW katuwang ang

0: Children's Organization para sa ipinagtalaan na Albay Children's Summer Camp. Obeto kang tauna na summer camp para sa mga jóvenes na albayano, iyon ang pakusugon ang edukasyon, leadership, as in community service. Ini ang naging panginot na agenda sa quarter meeting Children's Organization, ako, na pinanginutan kan PSWD o kanakaliis na mga aldaw. Sa naon ang bita ng pagtiripon, naging matrayumpo ang pagpaplano kan maabot sa 19 representanteng gikan sa ako, PSWD o asin mga piling facilitators na kanaklan dating miyembros kan ako para mas aarigladong i-implementar ang naunang bita ng programa. Pinaglalaoman sa paagi kaini, mas mapapakaray ang serbisyo kaini, partikularmente itatao sa mga partisipantes.
1: Si Bueno sa King!
0: Marata! Nakusog kan Dewitz Bicol Center for Health Development as in Provincial Health Office ang mga lakdang tanganing maasigurar ang siguridad as in maray na salud kan mga nanay na mados kasabay ang sa indang aki. Parte ini kan programang Safe and Healthy si Mommy and Baby na kasabay sa pag-obserbar kan Safe Motherhood Week sa probinsya ng Albay. Konsain, ibabandera ang mga pangenot na serbisyo asin programa tanganing atamanon ang mga bado sa tahaw kan panagos na pag-alburuto kan Bulkan Mayon. Sigon kay Dewitz Bicol OIC Regional Director Dr. Rosa Maria Rimpillo, nakabugtak na sa mga apektadong lugar ang mga medical stations kasabay ang mga health workers. Konsain, panagos ang pinagigibong prenatal check-up sa mga evacuation centers. Dugang pa ni Dr. Rimpillo, nagpapanagos man ang regular na pag-ipno kan mga logistics kan Dewitz kasabay ang mga bulong, face mask, asin, iba pang pangangaipo.
1: Si Bueno sa King!
0: Taod-taod, ang iba pa.
2: One Radio.
3: Your One Radio.
4: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand. Asin iba-ibang klase ng semento. Arog Kang, Mayon, Ayon, Portland, Apo Portland Type 1, Apo Premium, Apo Masonry, Apo Cemento Filipino, Holcim, Asin Republic Cement. 6G Enterprises. Makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5817. 6G Enterprises. Try mo! Barato! Ang 6G Enterprises by Smart Money Padala. 5571-9482-45. Pumapalpak na door mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marinis Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-4046-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Bombita.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos. Subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Skinning Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial.

0: 28 minutos na makalipas po ang alas 5.
1: Si Bueno.
0: So oras na naman, takaning magbadag. Ano sa mga taga hindi, igwa patabi ning tada. Oy, sa mga taga San Isidro. Madali na ang sa endong piyesta. Ano ang pahit? Manong Jun Bigkas. Kay Barangay Kagawad, Mila, Ebanghelista, Brutas. Maray na good morning kay Sir Vic na Carizo, buda sa sayang padabang misis. Ano tabi, Sir, ang pahit? Sandy Bilaro, oy! So, matibay niya itong para ragtok. Kay Ruby Barcoma Cardanyo, Monica

0: Broncano, kay Sir Rex, muna kay Ma'am G. Buates, Ma'am Cathy Hiron, ay, hiro-hiro, kay Tia Salvi Coral, dyan sa Libod, Mr. Jomi and Ma'am Pasyin Sistina, kay Ma'am Tess Bordonada sa Sentro Can, Malilipot, Marata, kay Tia Aida, Tia Aida, mga katindugon, Ramos, kay Lola Aida Bitarna, kay Boss Mario Buda, Doña Yuli Bariso, yugo-yugon mo, ana. Kay Mading Emma Barquinha, magayon kong madihon. Kay Mading Birgi Kanyo Buda, kay Ma'am G. Kanyo. Good morning! Kay Idol Principal Fernando Pando Margalio, tindugo na! Kay Pading Arnel Rabi, buda kay Ma'am Chat. Kay ay Mila Bruta si Evangelista, baliktad man ako. Narin nga ni Ann, piyesta dyan sa Indo. Kay Norma Benitez Basquiñas, watching from Purok 5, Binitayan, Malilipot, Almay. Marata. Pading Boy na Burita. Kuya Bal Clavicillas Daculio. Erlinda Benitez Vilches. Norma Benitez Basquiñas. Alma Balingbing Bordeos. Sa mga taga Rawi San Miguel. Sa mga taga Cagraray. Sa San Pablo, dyan sa Barangay Kabasan, kay Ete Bonavente, Erlinda Bulanos, kay Shirley Arandilla Barya, kay Manong Nomer Villanueva Olabarnio, Aliping sa gigilid sa mga taga-barangay 1, Malilipot Almay, Radin Tison, dyan sa Sugod, mga kapatid! Eden Biron, madam, kumusta ang pahit? Sa mga katindugo niya to, kay Madam Aurea Burse. Bati kuman si Mama dyan sa San Isidro Iraya, Malilipot Almay. Aranina Ana Fiesta.
1: Si Bueno sa Kig.
0: 31 minutos na makalipas po ang alas 5. Ang programa ngini atun sa Dukan Dinil Bakery, tinapay, puwerte, nasog, pirming, mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na party, Cantabaco City Hall, pagsadir mahalaan ni Madam Gina Nang. Pirming niya on Anbarsaga Itiri, mga masiram na minyo sa presyong barato. Pamahawan, pangutuhan, merindalan, pamanggihan sa Barsaga Itiri. Solve ka, good news sa mga nagpapamadanga asin na aagahan, digdi sa sentro kan syudad din tabako, Anbarsaga Itiri, 24 oras nang nagsiserbi, Iguaman Sinda, kan air condition na Inting Barbershop and Salon, matapos magpagwapo asin magpagayon, inabot din gutom, diretso sa Barsaga Itiri, pirminyaon si Ati Met Barsaga. Yaon man ang malilipot kakpit kulisiyom, pagsadirikan familia Bea, pinamamahalaan ni Rabus Boy asin Madam Girly Bea, makukuha along National Road dyan po sa barangay San Isidro Inawon, Malilipot Albay. Sa mga parabulang tandaan kada aldaw na Domingo, soy-soy ang hack fight sa Malilipot kakpit kulisiyom. An enot sundo 30 sultada, 1,000 pesos ang premyo sa gana. 31 sundo sa matapos, 500 pesos ang premyo. Alas 6 pa sa na-registration na. Alas 7 sundo, alas 9, ulutan. Pag alas 9:01, bakbakan na. Siyempre, mga katindugon, partner kan mga mister, asin misis na habo, mapasma. Tambak ang labahon, darahon. Sa Adam Lack Laundry Shop, serbisyo sigurado sa presyong kaya mo. An Adam Lack Laundry Shop, nagagamit din makabagong teknolohiya kung kayaan mga musingon indong labahon. Pagluwas sa makina, itsurang bago na, mahamoton pa. We wash, we dry, we fold, no worries. Just relax, makukuha dyan sa Purokodo Poblasyon, Malinaw Albay. Maraming na good morning kay Sir Nas, asin Mambing Kalmada.

0: sa mga mapagayunkan sa Indungarong, Iguanin Beautification Project sa barangay, brigada, eskwela na naman. Mga madam, mga sir, sa inkita mahanap nin pintura sa inpa sa Tabaco Color Mix Paint Center. Gabos na klase nin pintura, igwasinda, color na korsonada, ipatimpla sa Tabaco City Color Mix Paint Center. Makukwa, along National Road dyan po sa Purukudo, Barangay Salvacion, Tabaco City. Marina, good morning kay Sir Boss Nestor, asin Madam Helen Berwega, yaon man si Tabaco Councilor Renier Bor, si Chairman Committee on Appropriation sa Sangguni ang Panglungsod, tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno sa
0: diretso kita sa detalyes kan mga baretang kig-kig, ngunyan pa sa na stop vaping o say no to smoking, as in practice healthy lifestyle. Ina ni pinagpahayag ni Miss Carla Lovidice, Candidates Bicol Center for Health Development, sa mga taga-media matapos ang ginibong bulanan na press conference, Candidates Bicol, kanakalis na simana. Pig-inganyar ka ini ang mga jóvenes na mag-imitar sa paninigarilyo, as in vaping, particularmente na dara ka ini, peligrosong helang, as in iba pang komplikasyon sa salud. Tinawan doon ni Miss Ludovici ng unya na bulan na Mayo, nagsisilibrar kan World No Tobacco Day, asun buot kaining ipasabot sa mga hobines na ang vape sarong delikadong klase ng device na mas dakol ang peligro dahilan sa daipa, masyadong natatawanan inining atensyon pagabot dumaan sa pag-aadal. Dangugon po niya to si Miss Carla Ludovici.
2: We are celebrating the World No Tobacco Day, and we want the youth to know that vaping or the e-cigarette is a harmful type of device. It is not less evil, it's not, let's say, mas marami pa nga ang dangers na dulot nito dahil hindi pa siya masyadong napapag tuunan ng studies. We have a history of using vape for 3 years and they just suddenly collapse or inatake. So just imagine na bata ka pa pero inatake ka na, nagkaroon ka na ng heart attack, and it's not normal. So ang pinaka dahilan ay ang use of vaping.
1: Si Bueno sa
0: mga katindugon, si Miss Carla Lovidice, Candidates Bicol Center for Health Development. Mientras tanto, Christian love is accountability. Iliyan maisog na taramo na iwinalat ni dating Chief Justice Maria Lourdes Serino sa paglutsarkan sa iyang librong Christian Framework for National Development na ginibo sa Ayala Malls, Legazpi City, kanakaliis na Sabado. Sigon kay Serino, bako tunay na pagkamuot ang pagiging silensyo sa atubangan kan mga sala. Konsain, parte kan pagiging Kristiyano ang paninindugan para sa katotohanan, pagbusol sa paninimbaga na sin pagtindog para sa sarong makahustisya asin makatawong susyudad. Nasa tahaw kan mga agyat na pigampangunyan ka nasyon, kasabay digdi ang labilabing pagtios, kalabidad asin mga problemang pampolitika, pinag-agyat ka ini ang mga Pilipino na mantiniron ang makusog na pagtubod, asin dai mawaranin paglaom. Tinawad doon ni dating Chief Justice Serino na ang tunay na pagbabago dahil nasusukol sa makaskas na resulta, kundi sa kapasidad na magpadagos, magtios, asin magtubod na igwang mas manay na bukas na ipinagpipreparar ang Diyos sa banwaan.
1: Si Bueno sa kig-kig-kig-kig!
0: Mapuon ngunyan aldaw, oy, para po ini sa satuyang mga padabang farmers. Mapuon ngunyan aldaw ang sarong simanang aktibidad na ipinagpreparar kan Department of Agriculture DEB call para sa pagsilibrar kan buwanang magsasaka at mangingis na ngunyan na Mayo, konsain kasabay digni ang kapistahan ni San Isidro Labrador na iyo ang patron kan mga paralati. Ang selebrasyon kan DEB call madurar sundo Mayo 15, 2096. Konsain ngunyan na aldaw ang opening program kasabay ang contest para sa pinaka halaba, malaki, asin mabigat na mga produktong agrikultural. Ang sentro kan aktibidad kan DEB Col duman mismo sa saindang compound sa San Agustin Pili Camarinesor. Konsain ang mga aktibidad pigaapod na Farmers Festival and kadiwa sa DEB Col na igwang temang pagbibigay pugay para sa magsasakat mangingisda sa gitna ng hamon at krisis.
1: Si Buen Osa King, King, King, King.
0: Daod, daod, ang iba pa.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road at sa San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call 0921-200-951-219-40 at 0092-229-335. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Greetings from Leo Lavandero. Kami amat sa lahat ng nagtitiwala at tumatangkilik ng aming mga serbisyo sa loob ng 2 taon. Yes, 2 years na tayo. At dahil dyan, may handog pasasalamat kami sa inyo. Makiisa sa aming selebrasyon sa buong buwan ng Mayo sa aming isang buwang pasasalamat promo. From May 1 to 17, add 2 stamps every Wednesday and Thursday sa inyong loyalty cards. Maaari rin manalo ng 1 pack of 5 kilos rice sa ating weekly raffle on May 3, 10, and 17. 1 load equals 1 raffle entry. At sa May 18, ang aming anniversary sale, may pa-free coffee and juice kami sa aming customers. Scratch cards per customer kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice. Free full service 6 kilos load, 5% or 10% off of full service load. Add 2 stamps and add 3 stamps sa inyong loyalty cards, dishwashing liquid, laundry basket, small grocery items at marami pang iba. Enjoy 20% off mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. On May 19 to 31, tuloy pa rin ang ating scratch cards per customer. Weekly raffle draw on May 24, 1 whole chicken gift check from Manok ni Osang. At ang grand raffle draw on May 31, kung saan isa ang pwedeng manalo ng 1 sakong bigas. Kita-kits tayo sa Leo Lavandero, Karangahan Boulevard, Tabaco City. Leo Lavandero, 1 buwang pasasalamat promo.

0: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Una ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
1: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
2: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
1: Labor and employment, gabos may chansa.

0: Warang mawawala. Tourism, culture, and the arts. Orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamoon.
1: Public information. Malinaw na impormasyon. Tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster Risk Reduction and Management. Ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad.
0: Confi Ram vs. Junko. Si Ramsa na!
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The Best Cafe.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Ilabas na!

0: No segregation, no collection.
1: Si Bueno sa King, King, King, King.
2: 46 na minuto na makalipas po ang ikalima ng umaga. At ngayon, sa ating mga balitang pambansa, nakatakdang magsagawa ng makasaysayang butuhan ngayong Lunes ang Kamara upang pagtibayin ang ulat ng House Committee on Justice na nagsasabing may probable cause sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod nito ng ilang linggong pagdinig at presentasyon ng maryong ebidensya na magbubukas ng daan para maipadala sa Senado ang 4 na Articles of Impeachment para sa paglilitis. Tatalakayin sa plenaryo ang ulat at resolusyong inaprubahan o inaprubahan ng Committee on Justice matapos ang sirye ng mga pagdinig kaugnay ng mga aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, panunuhol at pagbabanta laban sa matataas na opisyal ng gobyerno.
1: Si Bueno sa King, King, King.
2: Samantala, binalaan kahapon ang liderato ng Partido Demokratikong Pilipino Lakas ng Bayan PDP Laban ang mga kongresistang buboto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte na iba-blacklist, hindi tatanggap ng suporta at hindi rin makakatakbo sa slate ng partido sa halar sa darating na 2028 national elections. Sa isent nitong Mayo 10, pro Duterte party na may kaharaping consequences ang mga kongresista sa ilalim ng PDP Laban na susuporta sa impeachment, inakdang pagdibatihan at pagbutuhan. Yun ang Kamara ngayong araw ng
1: Si Bueno sa King, King, King, King.
2: Samantala, magkoconvene na ang Senado bilang impeachment court sa Mayo 13 kung maipapasa sa kanila ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Martes, Mayo 12, ayon to kay Senador Win Gatsalian. Sinabi ni Gatsalian na tama lamang na aksyonan agad ng Senado ang Articles of Impeachment. Ini-expect ko na itatransmit sa amin on Tuesday. At base sa mga statements ni Senate President Vicente Soto III, iko-convene na yung impeachment court on Wednesday, sabi ni Gatsalian. Posibleng maisampa sa Senado ang impeachment case sa susunod na linggo matapos ang formal na butuhan nito sa

0: Kamara ngayong Lunes, Mayo 11. Samantala, niluluto naman ng ibang mga miyembros ng Senado ang kudita laban kay Soto upang matuloy, mga katindugon, ang pagbuo sa Senado ng Impeachment Court. Maglalabas ng subpoena ang PMP Criminal Investigation and Detection Group CIDG laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa para sa muling pagbubukas ng investigasyon sa mahigpit 100 reklamo kaugnay ng umano'y extrajudicial killing sa Davao Region. Sinabi ni Interior and Local Government Secretary John B. Crimulya na nakatakdang ipatawag si De La Rosa upang personal na humarap sa tanggapan ng CIDG bilang bahagi ng investigasyon kaugnay ng mga naganap na umano'y pagpatay noong siya pa ang Davao City Police Office Director at Regional Director sa Davao Region. Nilinaw ni Rimulya na hindi arestuan at mula sa International Criminal Court ang ipapadala at wala ring planong arestuhin si De La Rosa.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Sabi ng mga bata, malansi mo, pikit.
2: Pasaway ka, tulaw ka.
0: Samantala, isiniwalat ni Nicholas Copeman, dating abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na si Veronica Kitty Duterte at ang kanyang common law wife na si Shilito Hanilet Ara Abansenya ang pumili ng bagong legal counsel ng dating Pangulo. Sinabi ni Kaufman na ipinakilala na kay Duterte ang kanyang bagong abogado na hindi isang Pilipino at kilalang kilala niya ito. Hindi pa isinisiwalat ng kampo ni Duterte ang pangalan ng bagong abogado, pero tiniyak ni Kaufman na ang kanyang kapalit ay nakahanda at dadalo sa status conference na itinakda sa darating na Mayo 27, 2026.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Samantala, nais ni Senate Committee on Foreign Relations Chairman Sherwin Erwin Tolfo malaman kung bakit inatake ng bansang Iran ang isang Maltese flag container na may luna na 24 na Pinoy seafarers noong Mayo 5. Pito ang sugatan kung saan tatlo ang malubha sa pag-atake ng isang drone na pinaghihinalaan galing sa Iran sa nasabing container ship. Gusto sana nating marinig ang dahilan kung bakit inatake ng Iran ang naturang barko, gayong may unawaan naman tayo at ang bansang Iran last month na payagan maglayag sa Strait of Hormuz ang barko na may Filipino seafarers ayon pa kay Senador Tolfo.
1: Si Bueno sa King, King, King, King.
0: Binubuhay muli ng grupo ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang planong pagpapatalsik kay Senate President Vicente Tito Soto III upang mapigilan umano ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kinimpirma ng dalawang impormante na nililigawan umano ni Cayetano si Senador Loren Ligarda upang pumalit kay Soto bilang Senate President, habang kinakausap din sina Senators Mark Villar at Camille Villar para lumipat ng panig. Ngayon man, nahihirapan umanong makumpleto ang kinakailangang 13 boto para mapatalsik si Soto, lalo na't patuloy na hindi pumapasok sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa mula pang Nobyembre 2025. Maliban kina Cayetano at de la Rosa, binubuo ang minority block ni na Senador Francis Chis Escudero, Jingo Estrada, Christopher Bungo, Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Ruben Padilla at Joel Villanueva. Sinasabi naman ang ikalawang impormante na nag-aalangan ang magkapatid na Villar dahil sa mga kinakaharap na aligasyon ng market manipulation, fraud, insider trading at misleading disclosures kaugnay ng Villar Land Holdings Corporations.
1: Si Bueno sa King, King, King, King.
0: Marata, marata, marata, marata, marata. Taod-taod ang iba pa.
3: May upcoming event ka ba as inangangaipo nin maurag na lights and sound? Day ka na ma-stress! Sa Madel Lights and Sounds, kaming bahala sa imo! From birthdays,

0: Tabakong Nara Wood and Boyan Furniture, located at Zone Tonyo, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
1: Rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro Cycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Sigurad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro Cycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performance at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading, located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
2: Pagising pa lang, may pambungad na kaagad si Luigi. Nakaka-proud bilang kanyang mami, gano'n na siya ka-active. Napapansin naming mas naging malayo siya sa sakit at karamdaman. Sa edad na 2 years old, bigong angat siya sa iba. Madaling matuto, bibo, at matangyang edad. Thankful ako sa YummyVit. I am Roxanne, proud mommy of Bem Luigi Alemania.
3: Rabies? Day na maghadit pa. Yeah. Danger Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon. Asman ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
4: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
5: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
6: Jaya Enterprises.
5: Makukuha ang gabos, pagabot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 fresh gravel. Dumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvi blocks, and electrical supply. Plumbing scene, gabos na klase ng cemento. Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and asin mag-heal sa APEC. Tawad, home kulun pang debt. Pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware material. Presyo, asin servisyo, garantisado, kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Billion. Mag-text or mag-apod sa 0813-1564 or 0936-10-0616.
6: Jaya Enterprises.
7: One Radio.
8: You're listening to One Radio.
9: News. Tindugo sa buong Bicolandia.

0: si Buen Osa.
1: Philippine Standard Time, 6 minutos na nga makalipas po ang alas 6.
2: Panatukod.
1: Maray na, good morning kay Batang Quiapo Abrera. Kay Bogs Ainira Brimbuela Jr., Linda Baro Caneo, Wilbert Mitadora, Nilma Cilindro Cano, Ed Basmayor, Sir, kumusta ang pahit? Kay Ninita Bitago, buda kay Chiri Carburhang, isabay taan sa iyang padabang mister na si Jerome. Kumusta man tabi Manong John Sapiter? Ana Mamaskora,
3: Mayumuko,
1: Food House and Big Shop. Ano, Madam Doreen, mata ka na. Manong Richard Montales, Marata.
3: Basta nag-uugma.
1: Marina, good morning man kay Christine Alcazar. Bati ko po digdi sa pagtaraning, digdi sa purukdo sa gurong, lalo na po kay Mama Norma Bula. Good morning, sir. Kay Joel Borbe, kay Vinti Bicchio Valderrama. Ano ngayon buwan ng pahit?
0: Si Buen Osa.
1: Diyan mo nakita sa bakangka. So, pig patugdok baga dyan na cell site sa kagraralong lalo na sa barsak sana.
0: Si Buen
1: pungsyon na mga katindog. Di kulang na dahil na lamang magparagastos ning data ang sa tuyang mga yung tindugon taigwana ki cell site dyan. Ang problema, haraniman sa napalan ang tapukan signal ka ini. Kaya, dakul ang mga nagtataram na Mayor Noki, kami man ngaya, digdi sa may party kansula, digdi sa may mga aranikan iskwilahan, ta, importante mga katindugon ang signal, lalong-lalo na, madali na naman ang kralasihan, nagagamit man po iyan sa pagklase. Ta, kung sa indong magigirumduman, kanakalihis na eleksyon, iguanin mga kandidato na nagbit-bit dyan sa indo nin mga

0: Yan manong bani, ito bagang so ang sumahalon bagang unyan, so ki so wireless na bagang ano nga ning apod kaan, so ki Elon Musk anong gadget ito na pigtaraod dyan sa mga isla kan mga kandidato kan mga politiko, so Starlink manong mani asin mga katindugon di pinatubod sa mga taga-isla parte nga ini kan sa muyang programa na tanganing ang gabos makuniktar sa kinaban sa paaginin libre nga ya ini oh, Starlink mga katindugon, so gadget tangani na magkonek dyan sa satellite mala pakadaog mga katindugon ito pala na Starlink dahil man sustenido an kuyan ka ito subscription kaya pakatapos kan eleksyon sayang mga katindugon so gadget dahil naman napapakinaman maging leksyon ito sa to natanganing dahil kita mapagparalanse kan mga masurunod pang mga politiko na eleksyon madara sa tuya dyan ki mga arugan Starlink ngayata ang sabuyang programa na maikuniktar maski na ang mga nasa liblib na lugar sa kinaban uni nga niya igwa kaming daradarang kuya nga niya kan Starlink dahil nga ki problema dahil nga di ki mga dead spot ta satellite nga ang nagpo-provide kayo ni pakatapos kan eleksyon gadaan si Governor Noel Rosal nagpasirin dyan sa isla San Miguel. Iguaman dyan ki itinaong tulo na Starlink. Ano ito tabi, Gov? Iguaman ki... kuyan? Iguaman ki... Ano nga niyan? Limit sana? Tibaan kung pakatapos kang termino nga niya? Papabayaan na kang probinsya?
1: Lato ba na yan?
0: Dapat makuarong kayo ng programa. Kung ang kamautan niya to, sustainability, masustain ang pagsatuyang mga ginastusan, bako man po yan simpleng gadget. 28 mil manong money, gadget pa sana. Dahil ko lang aram kung 35 yan, kung dinirilin siya. dapat iyan, sustainido. Na o nagtao ang gobyerno probinsyal, tulo, na Starlink dyan sa mga taga-isla, San Miguel. Dapat iyan, maski dahil na mga katindugon ang gobernador, natapos na sa iyang termino, dapat sustenido na maintain iyan kan gobyerno probinsyal dahil ang tamagayo na programa. Bako na arog ka itong eleksyon, dakul mga manong mani dyan sa mga islang, ang dakul ang ibinariwas ng mga Starlink na gadget na iyan. Pakatapos ka ni eleksyon, oto sa gilid, dahil naman nabubuksas. Dahil kawag taging programa, mga katindugon. Tigre, remind ko lang po, kamo, mga katindugon, tangani na, dahil dapat kitang pagparaitsaran, dahil kita dapat na pagparalansihon kan mga tarantanong politiko.
1: Tunaw ka!
0: Nababahugon sa nakita kan mga pasali na mga rolibring Starlink na mahalon, tapos pag rinder kwinta, pakaliis kinagkaper ang bulan, tapos, dahil na nagagamit.
1: Lato ba na yan?
0: Iyo! Ngunyan na daw manong mani, Lunes, Mayo 11, ano ang mga pig-aabangan? Ang House of Representatives, ang Kamara Baha, mahampangon yan mga katindugon sa sarong makasaysayan na aldaw. Maboto sinda sa apat na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pigihiling ini mga katindugon kan mga eksperto asin ako nagtutubod man na bako ini saro sa nang simpleng boto na itatao kan mga kongresista kan mga miyembros kan House of Representatives na sobra sa 300 ini agyat at actually sa integridad kang Kongreso? Sa kakayahan kan mga ini na idepensa ang intereses kan publiko laban duman sa mga pudiroso na mga nag-aabuso, mga katindugon. In kaso, taang kaipuhan na buto, synthesize, tangani na mapagtibay itong report kan Costes, manungod sa ginibunindang serye nin pagdangog, tangani na probara na igwaning probable cause. Matapos mga katindugon, madeterminara na sufficient inform, buda ang gamos-gamos pang mga sur-sufficient. Di kon magbuto ang synthesize, o sobraman sa synthesize, mga katindugo na mga kongresista, ang articles of impeachment isusubingon yan sa Senado. Na ang Senado, kaipuan man mga katindugo na mag-convene bilang sarong impeachment court. O digdi na ngunyan malaog mga katindugon, ang piglulutong kodita laban kay Senedito Soto. Dahil ang taplanong kodita, ang gusto ninda mga katindugon, gadanon tulos ang impeachment laban kay Sara.
2: Si Bueno sa King!
0: Balikan ta po ang istorya kan Pilipinas pagabot sa impeachment. Sisay at inuting presidente kan Pilipinas na na-impeach, mga katindugon, si presidente Joseph Estrada, ang ikatrising presidente kan Pinas, asin nagtutukaw na presidente na na-impeach kan House of Representatives kan taon 2000. Ano ang mga kaso na isinangsang digdi? Bribery, corruption, betrayal of public trust. Na duman sa trial, mga katindugon, kan January 2001, matapos na mag-walk out sa mga prosecutors, tamala, na itinugutan manong bani na brown envelope na pigsasabi na kapalaman duman sa mga dutagong pirak. Tagong yaman, mga katindugon, ni Presidente Joseph Estrada. Aram nindo ang mga kantidad na imbulto. Nag-receive ang dating presidente ng 130 milyones de pesos gikan sa wedding. Sa lapray, katindugon kan kwarta, gikan duman sa tobacco tax na ang kantidad 130 milyones manmanong mani. As in, mga katindugon. O ito nga ni, nadagit sa tawo, ta si mga kasurog na senador ni Joseph Estrada, habo pabukasan sa brown envelope, nag-walk out sus na prosecution. So mga tawo, daragit ng maray, mga katindugon, luminampaw sa pwesto si Joseph Estrada. Tandaan nito, 130 million hali sa waiting, 130 million misappropriation po kan tobacco tax money. Pira man sa niyan, 260 million? Pira yan? 130, 260? Digdi sa kaso kan sa tuyang Vice President, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, as in iba pang high criminals, lalong-lalo na, misuse of confidential funds. Pira nga ni, 612.500 million pesos mga katindugon. Na igwang findings ang COA, na dapat ang Vice Presidente iuli ang 33 milyones na confidential fund kan 2022 as in 375 million kan taon 2023. Dapat iuli ang sobra sa 400 milyones, mga katindugon, sabi po kan audit. Ngayon buwan, bribery, unexplained. Baga sa ginibong kuyan, hearing kan Committee on Justice kung paano, mga katindugon, naglaog as in nagluwas ang bilyonis na pirak sa saindang back account. Threat as in act of destabilization, paghuma sa buhay ka na lang kauda opisyal digdi po sa Pilipinas. Gabos po yan, mga katindugon, sa pagilingkan mga eksperto, importante nin maray na maaraman talaga kung ano

0: ang katotohanan, as in ini, mangyayari siya naman kung malawos ang impeachment.
1: Si Bueno sa King.
0: Pero in caso man, dahil malawos, mga katindugon, sabi kan mga eksperto, ang mga Pilipino naghihiling. Ang mga Pilipino, mga katindugon, sawa na sa mga promesa, as in, habo na magtubod sa proseso kapag kayo iyan ang nangyari. Mas maray na sa tamang pagtratar kan mga reklamo, as in itong tiga-aligar na mga nabayular kan Vice Presidente, agihon sa tama, as in mangyayari ini sa paagi po kan impeachment trial. Induman maruluwasan mga katindugon ang mga katotohanan.
1: Si Bueno sa King.
0: Pero kung mapugulan dahilan po sa halimbawa nagkaigwa ni Kodita sa Senado,
2: doon ako nalungkot.
0: Tapos ang impeachment.
3: Lato ba na yan? Ayumukun! Manat!

0: Linawalbay, salamat po sa imo. Magdakol pa man lugod ang mga arog kaining unisto na nakapurot lalong-lalo nakas. Grabe baga ang pagtius ngunyan. Dahil po siya natintara na sa dirihon na sa naankas. Ta, durdakula yan mga katindugo niya. Kaya tibaad kon may pagtaraid kamong grabe ang ngurub-ngurub ta nawal takso sa iyang kas, pakihanapon po si Manong Manidig di sa One Radio, tangani po na kung kamuan may sadiri, di makuha po ninda. Kaya, giraray kay Madam Imelda Cooper, kan malinawal may, uni po ang para sa imo.
1: Mga magsulit, basta ba? Palaki ko, gusto ko maging katulad mo.
0: So, sarong pulis na sumbikalan duman mga katindugon sa Malolos, Bulacan. Pakamurum. Grabe, rinuludugan na maagom na babae. Kuyan man ito, gari, nakasing uti tong pulis na ito.
2: Pasaway, punaw ka!
0: Magayon-gayon pati susayang agom, mga katindugon, binurubugtian, na kuha sa CCTV, nahiling, sinibak sa pwesto. Tarantadong dahi kang kamugtaking.
2: Lato ba na yan?
0: Ha? Pinalaya sa pwestong kinakba na. Oh, kawasa nagagum ka kimagayon. Ha?
2: Pasaway ka.
0: Kawasa nagagum kimagayon. Ha? Iyabaan ang pangyari. Ay kamo, lalo mga autoridad kamo. Ha? Ngunyan na difícil na ang paglaog sa PNP, dakul kang aagihan. And kung magkaigwaman ki bakante, dito'y sanang islat, mga katindugon. Tapos, nayao na kamu sa laog, dapat arrange your life. Gibuho ng tama. Bakuarog ka iyan. Kung abu nindo na daing maghiling sa agom nindo, di da ikaw mag-agom kimagayon. Eh, kinaban mga katindugon. Ade, o di sinikada na sa puwisto. Mga katindugon, tanagulpi talaga su babae. Biyong nagkakuruyan su pandok. Su duwang matananggag, biyong namurula su palibot. Tapos so pandok igwanin mga lakra, ginulpi man kang pulis.
2: Pasaway ka! Tunaw ka!
0: Di malas man saya, magayon pa rin. Kinawan mga katindugon. Ngunya na Mayo, makairakman sa mga job order duman sa DPWH Second Engineering District. Magiging mahiwasan palan ang tarangkasan kan mga empleyado.
2: Lato ba na yan?
0: Siyempre ta, bago ba yan, kuyan, Pamayo, ang district engineer, natural, makuaman niyan kan sa iyang sadiring mga mapagkakatiwalaan na de. Iyan ang normal sa tuya, mga katindugon. Maski sa local government unit, kapag ka nagkaigwanin pagbabago sa liderato ang mga job order, grabe ang mga iba-ibang pandok ang mga nagsasaraluso dyan, pero kadaklan iyo man ang mga suportadores. Iyan ang normal digdi sa satuya. Day man pigihiling kasi huda ika nagtaunin maray na servisyo manong mani, basta bako ka kasabay kaibanan sa politics, o rimatika.
3: Si Bueno sa King,
0: o kaya dyan sa Second Engineering District Office kan DPWH, o magiging mahiwasan ang tarangkasan kan mga job order. Pero, dahi man dapat na maginanakit ang mga job order ta ang sa indubagang kontrata, minsan tulutulong bulan, minsan anum na bulan. Ayo. So sa buo-buo sabihon pagkatapos na makapagserbi ka,

0: base duman sa imong pinirmahan, kung mahirakan, magkakaigwa ka kaya kanin panibagong kontrata. Pero kung doon di malas, doon ako nalungkot.
1: Doon ako nalungkot.
0: Ayan. Digdi mo na kita, igwaning advisoring pigpaluwas and schools division office, SDO Albay, due to ongoing volcanic activity, affected schools are advised that asphalt and volcanic gases may cause health risks such as coughing, sore throat, eye irritation, and breathing difficulty. In this regard, all affected schools are directed to postpone or cancel face-to-face summer classes, outdoor activities, and mass gatherings until further notice. Learners and personnel are advised to stay indoors, wear masks or appropriate PPE, keep doors and windows closed, and avoid unnecessary exposure during asphalt events. Schools used as evacuation centers must also submit updated data and report significant incident through the IMRS portal. Aram na po ba ganyan to? Ang protocol kapag kaarong kaining igwanin mga emergencies, automatic si sa to yung mga school DRR coordinator, siya na po ang nagigibok ang gabos na mga reports, updating, and so on and so forth. Yeah? So, klarado, piko kita, mga katindugon.
2: Si Bueno sa King, King, King!
0: 36 minutos na, makalipas po ang alas 6. Kanakalis na aldaw, napabarita na igwanan ning ipinagpaluwas na warrant of arrest ang International Criminal Court laban kay Senador Bato. But lately, pigsasabi na daiman, mga katindugon. Pero ang sabi kan DILG ni Secretary John B. Crimulya, mabilog po da siya ning task force na kumpuesto nin 10,000? 10,000, mga katindugon? Na miyembros na kuning kaso magluwas na ang warrant of arrest ni Bato, 10,000 na miyembros kan task force ang bibilugon, tangani na sa liudon, mga katindugon, ng senador.
3: Pasaway ka! Tunaw ka!
0: Ano ngayon, Buen? Ayos iyan? Dating PNP ito. Bako ito pasil na dakupon, mga katindugon. And sigun sa dispatso, nagtatago ini sa Davao Region. Sabagay, dumansin na, mga katindugon, talagang nakagamot. Pero kon, si General Turi ang yaon dyan, nagtago na nga ni si Kibuloy sa Erarum Kandaga, kinutkot! O garing ta! Napag-initan si Turi, mga katindugon. Pero kon yaon si Turi, basta iyan igwaning kapot na mga dokumento, dahil ka nga ni dyan kutkutunin da.
3: Lato ba na yan?
0: Maski sa inpa ka mo magtago, kukutkutun iyan ni Turi. Magamit iyan ki gadget na matindi, mga katindugon. Pero hilingon ta. Sabi ni Paito Militas to sikon anuman ang urag kan gigibuho na task force, bibilugo na task force ni Secretary John B. Crimulya tangani na dakopon si Bato kuning kaso mananggad magpaluwas nin warrant of arrest ang International Criminal Court dahil ang ta si Bato saro ini sa mga nangangaranan na kasabwat katabang ni dating Presidente Duterte pagabot duman sa drug war. Kaya sinda, mga katindugo, napahit kan crimes against humanity. Nababanggit pa baga dyan si Bunggo tapos si iba pang mga halangkaw na opisyalis kan PNP.
2: Si Bueno sa King, King, King!
3: Kakabailisan na kan mga
0: 39 minutos na makalipas po ang alas. Madam Lorna Napay Butilo, Marinagod Gross M. Razo, Noreen Cirillo, Rose Bunaw, Jael Birano, pa-shout out man po kami digdi sa Puro Kuno Buwang, Tabaco City. Kay Sir Ramon Convincido, Michael Del Castillo, Perla Bindal, Froser Agravante, kay Julius Bungalo,

0: Sa gabos na mga may belated, Happy Mother's Day po sa Indo. Kay Mama Elsie, kay Tita Evelyn, kay Cyril Canyeta, Daddy Joe Ibuenga. Sir, kumusta po? Kay Paning Boy Buda, kay Mading Auring Nunez, kumusta? Kay Manong Efren Buneo. Sa to yung mga parantabay dyan sa Barangay Panarayon, kay Manong June Buda, kay Madam Tessa Miranda. Kamusta tabi, Paning Bert Bunagwaan Pahit? Ayos man nga niya, bueno. Sa mga taga Bunga, arani naman ang piyesta dyan sa Indo, ano? 16 ba ya? 16-17? An maiinot nga niya, bueno, na mapiesta, ha? Diyan sa San Isidro Iraya mo da, San Isidro Ilawod. Sunodan sa nananggad iyan. Sisay an may anti-dispiras ng unya na aldaw sa Hindu. Makapahit lamang kidinugan manong mani. Eya, so...
1: Basta Bicolano, Urago.
0: Pasalamat po kita ta itong si Kaloy. Ah? Ma nagparaluya. Tayo manan sa tuyang kabawutan na. Okay, maglaog ka sa Philippine Area of Responsibility pero dahil ka naman disturbo. Wow. Ang problema nga yan, buwin lapakan ka, ta igwa na naman ki saro pang nagsusunod na low pressure area. Pero sabi ka na pag-asa, unlikely to develop. Yeah? Gustong sabihin, medyo makusog man ang luya po, RJ, siya Cornell, na mabilog bilang sarong bagyo. Okay na yan na uran-uran, ano po, ta igwa mga lugares digdi sa satuya na medyo talagang kaipuhan na, ha? Nin tubig. Sa 3rd District, mga katindugon, ang gigulo-guluhan si Board Member Das Marunilla, Chairman Committee on Agriculture, to just imagine, nag-copper ang mga solar-powered water pump na pigtugdok sa nagkaper ang barangay sa Libon, igwamanin saro sa Palapas, ang kantidad 191 million pesos, mga katindugon, ang contractor Sunwest Incorporated pinabayaan sa namanong mani nakatiwangwang indag nga nga lasinda na paano ito tanagkalot sa sarong lugar na daing tubig.
1: Lato ba na yan?
0: Tapos pinabayaan na.
1: Pasaway ka.
0: Ano ang pahit nindo, mga taga National Irrigation Administration? Taday ka mo lamang nagtitigmok.
1: Lato ba na yan?
0: Taday ka mo kaan lamang nasupog sa mga parauma na sa ibong mga katindugo na labi-labian sa indang kapigaduhan pero yaon man giraray ang paghigos tangani na magproducer nin paroy. Tapos iguanin budget ang gobyerno na 191 milyones para sa solar-powered water pump. Pinahit nindo na, tinugutan nindo na arog kayo ng kamurugtakan. Nakatiwangwang,
1: ka.
0: Nagkalot Tula mga
1: pa.
0: Katindugon sa lugar na daing tubig. Saan ka mukha na kadali? Naan mga para kalot manong maniki tubig, iguayan ki mga sinyal. Igwana ki detector kung sa ina lugar, pwede kang magkalot, ni igwanin tubig. Hindi nirelinsya sa nanindo talaga so 191 milyones.
1: Pasaway ka! Tunaw ka!
0: Kinaban!
1: Lato ba na yan?
0: So iba man na farm to market road, sabi kang Department of Agriculture, Gos.
1: Pasaway ka!
0: Higahanap dyan sa ginubatan, ang nakatugdog, bako man ngayon.
1: Lato ba na yan?
0: Sabi ni Paito, may mga buwisit.
1: Lato ba na yan?
0: Kinaban manong mani. Di ka kayan maghirihi, ano?
2: Ang buhok, ang ulor, mahamuton. Wow. Lalo pang nagbayli na talagang
0: maging... Mauli na ako manong mani. Na ma-report pa sa iskulahan.
1: Manatukun!
0: Sa pag-aranggan sa tuyo, mga mabuot na sponsors, ang Dinil Bakery, kay Madam Gina Nang, Barsaga Eatery, Inting Barber Shop and Salon, kay Ate Bet Barsaga, Malilipot Cockpit Coliseum, kay Busboy, asin Madam Girly Bea, sa Adam Lock Laundry Shop kay Sir Nars, kay Mambing Asinlian Kalmada.
2: Talagang
0: siyempre mga katidugon sa Tabaco Color Mix Paint Center. Ano nga ni business store sabi ka na sa imong customer? Sa Inmaduman, siyempre sa Tabor Mix Paint Center na si Pintura. Igwasin da. Color na, ay ipatimpla. Ano tabi, Madam Helen Berwega? Kay Tabaco City Councilor Rider Burse, tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso. Sa pangaran ni Manong Bani, para na good morning man kay Sir Reynold Martires. Kay Budget Officer si Trillies. Ay, Madam! Badet, kumusta ka na? Enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bueno. Tindugun pa!
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio News FM.
5: Tindugun na sa buong Bicolandia.
6: Narito na ang
7: Progress is Happiness.
6: Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
8: Po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang kapeng nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangustin, agaricus, blase, moril, mushroom at syempre barley grass. Wala po itong asukal dahil indis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. Ang Best Cafe mga ka-wellness ay Naplen Globe Organic Herbal Coffee sa buong Pilipinas at ito po ay napili na rin ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Kaya kung gusto it ha, sa iyong pagkakape, yung tipo bang sa lasa pa lang, sa aroma pa lang, marerelax ka na, panalo ka na, ano? E tanggal na stress mo, literal na mas gaganda kalusugan mo, dapat Best Cafe inom ha. At maliban dyan, syempre pagdating po sa presyo, hindi ka ma-stress dahil presyong makatao para sa lahat ng Pilipino ha. Lalo na ngayon na panahon ng matinding krisis ha, eh dapat Best Cafe ang kinakapi mo ha. At pinakamahalaga yung pakinabang mo mula sa mga sangkap na piniling mabuti, pinag-aralang mabuti para magdulot si mong benefits ha, ng pinakamalaking tulong sa kalusugan ng tao. Kung hinahanap mong kape, dapat tatak Best Cafe mo ha. Kaya nga po pinili ng mga award-giving bodies bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Siyempre, ang Best Cafe, aprobado yan ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at certified available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar. At siyempre, ang programang ito laging naghahatid ng mga kaalaman para po lalo nating maalagaan ang ating kalusugan. Ha? At pwede rin kayong magtanong o kumonsulta sa amin, mag-text lamang sa 0917-186-4467. Again, that is 0917-186-4467.
9: Pare, pare, may bago! May bago!
10: Bago?
9: Oo, may bago!
10: Anong bago?
11: Ang Best Cafe!
12: Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealth, it's more nutritional value.
13: Nag-level up? Dahil sa mga 20 healthy ingredients.
14: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
15: 18 pesos lang per sachet.
16: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
8: Alright, mga ka-wellness, syempre, bago ko po tatalakayin yung napaka-importanting health topic na niready kong araw na to, ay syempre muli kong ipapakilala sa inyo yung apat na variants ng paborito nating kape. Syempre, nandyan yung original blend na Best Cafe Coffee with Herbal Mix, ha, na higit 12 taon na na pinagkakatiwalaan, tinatangkilig at nanatiling number 1 sa maraming probinsya sa ating bansa. Syempre nandyan din ang Best Cafe Gold 20 with Herbal Mix, lalong pinatindi, lalong pinasarap, lalong pinarami ang sangkap para

0: po kayong makinabang sa tulong sa kalusugan ng mga sangkap nito, ha? Yan ang mas masarap, okay, na Best Cafe Gold 20 in Herbal Mix. Siyempre, nandyan yung paborito ng mga magkakapartner, ha? Paborito ng mga mag-asawa kasi yung sangkap nito nagbibigay ng ekstrang lakas, ekstrang stamina, ekstrang gana para sa matagalan na labanan ng pagmamahalan, lalo na ng mga mag-asawa. Best Cafe Black, 4-in-1 coffee with herbal mix. Sabi nga eh, basta may black, may balak. At syempre, nandyan din ang Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix, na nagtataglay naman ng mga sangkap na tulong para makontrol ang blood sugar, blood cholesterol, blood pressure, maging ang timbang, ha, sa pamamagitan ng pagtunaw ng ekstrang taba para matanggap o ma-achieve mo, ha, ang pinapangarap mong katawan. Best ka niyan, coffee with herbal mix.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Ginseng. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
0: Mga ka-wellness, sa puntong ito, ang pag-usapan naman natin ay ang ating mga, ang ating liver na isa sa mga pinaka-importanting organs po natin sa katawan, ha? Kasi yung mga kinakain po natin, yung mga iniinom po natin, mga ka-wellness, kailangang salain po yan para po yung waste, yung mga toxins ay hindi pumasok sa ating bloodstream, hindi mag-circulate sa ating katawan, hindi ma-damage ang iba't ibang organs. At yan ang pangunahin pong trabaho ng ating liver or atay. Parang filter system yan eh. Kumbaga, tinatanggal po niyan yung mga waste, yung mga toxins, yung anything na harmful po sa ating katawan. Kumbaga, bago katawan, sasalain muna ng ating atay o ng ating liver. So napakabigat ng trabaho po niyan at napaka-importante. Kaya dapat, ang liver natin ay ating dinedetox o kini-cleanse para manatsog at hindi ma-damage. Alam niyo po ba na pwede pong ma-detox ang liver? Ano po? Matulungang ma-cleanse po yan sa natural na paraan. May mga ituturo po ako sa inyo, ha? Ito yung mga pagkain na pwede niyo pong kainin na makakatulong para ma-detox, ma-cleanse ang ating liver at maiwasan ng damage. Pangunahin po dyan ang bawang, mga ka-wellness. Ang pagkain ng 1 hanggang 2 butil ng bawang, maliban sa nakakatulong makontrol ang blood pressure, nakakatulong labanan ang mga infection sa katawan, ang bawang ay nagtataglay ng sulfur compounds na tumutulong mag-activate ng liver enzymes na responsable sa pagpa-flush out ng mga toxins sa katawan, ha? E napakayaman din ng bawang sa selenium na nagbo-boost ng antioxidant activity para maproteksyonan po ang ating atay laban sa iba't ibang pagkasira, ano, mga ka-wellness. So ganun ka-importante ang bawang, 1 o 2 butil man lang sa isang araw na direktan yung kainin o ngoyain, ano, o kaya inyong durugin sa kanyo po kainin o isama nyo sa inyong pagkain yung dinurog o dinikdik na bawang. Huwag chinapa, kundi dinikdik na bawang para mas pakinabangan, ha? Isang pakinabang ng bawang, yung mineral niya na selenium. And speaking of selenium, ha, syempre hindi maiwasang banggitin ang ating Best Cups Minerals Food Supplement. Dahil maraming sangkap ito na minerals, kasama na ang selenium. Kaya ang Best Cups Minerals Food Supplement, makakatulong din para alagaan ng yung liver at ang iba mo pang organs. Dahil direktang sa cells ang tulong para madulutan ka ng mas magandang, matulungan kang mapagaling ang iyong karamdaman, ha? Ganyan katindi ang Best Cups Minerals Food Supplement.
4: Ikaw ba ay sakit?

0: atin?
1: Malamang, ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Cups Mineral Med, nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Cups Mineral Food Supplement, 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
0: Mabibili sa mga butika sa inyong gara.
2: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective na. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair regrowth shampoo.
3: Era Natural Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets nationwide.
4: Alright, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa, ha? Siyempre, makakatulong sa natural detox o cleansing ng atin pong atay ay ang mga maberting dahon ng gulay. Dahil loaded po ito sa chlorophyll na nagtatanggal ng toxin sa ating bloodstream, ha? At sinusuportahan nito yung bile production na tumutulong para ma-digest yung taba, ano? At ma-eliminate o matanggal ang waste sa ating katawan. So maliban sa bawang, ugaliin po natin ng maberding dahon ng gulay. Speaking of gulay, syempre nandyan din ang best juice brand 10-in-1+1 na nagsasangkap ng purong katas ng mga gulay at prutas. Ano, tulong para maalaga ng atay mo at ang buong kalusugan mo. Ang isang sachet litro pack na pambuong pamilya na 28 pesos lang. Napakasarap at sulit na sulit ang sangkap. Katunayan, napili ito ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas, ha? Yan ang best juice brand 10-in-1+1.
5: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
5: Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.

0: kain. Speaking of tsaa, syempre nandiyan ang Dr. M's Amazing Tea na nagtataglay ng luya at syempre turmeric. And then tinimpla ng stevia, kaya masarap ang bawat tea bag. Isasawsaw nyo na lang sa isang tasang mainit na tubig. Ha? Dr. M's Amazing Tea, tulong para maproteksyon na ng atay at para sa mas magandang kalusugan. Katunayan, napili ito ng Golden Globe Awards bilang the most randa, pinagkakatiwala ang tatak pagdating sa herbal na tsaa. Yan ang Dr. M's Amazing Tea.
1: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
2: Dr. M's Amazing Tea.
1: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
2: Dr. M's Amazing Tea.
1: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
2: Ang Dr. M's Amazing Tea.
1: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
0: Alright, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa. At isa pang makakatulong sa kondisyon ng ating atay ay ang beetroot. Napakasarap po nito. Pwede nyo po itong kainin po na parang prutas, aminita ng kaya gawin nyo pong juice. Pwede nyo rin siyang i-blend. Mga antioxidants na nag-i-improve ng blood flow at nagre-reduce ng oxidative stress sa ating katawan maging sa ating liver. Ano? Speaking of antioxidants, mayamang-mayaman sa antioxidants ang mga sangkap ng best cafe. Kaya kung magkakape ka, tulong sa iyong atay. Ano po? Ang pagkakape ng best cafe. Kumbaga, magkakape ka na rin lang, edi best cafe na. Ang mga sangkap nito, maliban sa tulong sa liver, tulong din sa mas magandang kalusugan ng bawat isa. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
3: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
4: One Radio, Boost FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
3: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan.
4: All in one. Ang One Radio. One Radio.
3: Team India.
5: Radio.
6: You're listening to One Radio
4: News FM.
3: Tindugo na sa buong Bicolandia. Nakilala ang Bicol na isang motolite country. Pero saan kaya ako bibili ng baratong tanyag na bateryang? Ito na, ika nga sa advertisement ay convincing at pangmatagalan.
7: Come to where the Motolite is. Come to Daliwawa Enterprises, Karangahan Boulevard, Tabaco City, with parking access pretty easy. Daliwawa Enterprises, an auto supply, established since 1992 for you to buy like spare parts, batteries, and also tires for a very reasonable price. Daliwawa Enterprises has polite technicians to help and serve you of your wants. And for every item you purchase, they always say thank you as extra change. So, come to Daliwawa Enterprises. If there is dawn, there is hope. Daliwawa ay pag-asa. Pag-asa mo'y Daliwawa.
3: Oh yeah, come on, let's go on the road again.
8: Oh.

0: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na lagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
1: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Ang programang inihatod sa Endok and Botardo GCash. Mantinidong 8 pesos per 1K. Cash in or cash out kan sa endang mga GCash. Bisitaran sa endang branch dyan tabi sa tubangan kan simbahan kan Tiwi Albay. Kinale Tabaco City. Ground floor Chow Palace Tabaco City. San Jose Malilipot Albay. Centro Malilipot Albay. San Isidro Ilawod Malilipot Albay. Puro 4 San Lorenzo Tabaco City. And Top Sinipap sa PNR Road Santo Cristo Tabaco City. May problema ka mo sa indong GCash? Magdulok sa natabi through messenger kay Miss Gen Botardo.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Anong pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Hi! I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
9: Hello! This is Paul. May 10,000 foggy points. Kilab abot ng mga dalaga dahil sa ERA.
10: At sinong kalabot? Fesh, hindi ako. Makidistro. Ferong walat.
11: At parang vatang-vata
10: dahil sa ERA.
12: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
13: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
14: Ako si Salvador.
15: Sa gabi ay
16: si Salvador. Malatyosa, ang ganda. Dahil sa ERA.
13: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
17: One Radio. News FM. Your best source of news and music. This is One Radio. News FM. One music. One voice. One mission. One station. One Radio. News FM.
18: Tamang balita. Tamang impormasyon. At the best. Matugtugan.
17: All in one. Ito ang One Radio. News FM. One Radio.
18: Tindugo na. Bicolandia.
19: Shada at mga pareta. Parada 30. Parada 30. Sa indo ng mandadango. Parada 30. Parada 30. Barreta international, national, lokal, sports as in weather update. Parada 30. Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30. Parada 30. Sakay na. Yaw na ang saindong driver asin tagapagbar Barreta, News Director Ed Bordeos. Parada 30. Parada 30. Larga.
17: So One Radio 91.3 News FM.
19: Parada 30.
3: Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.

0: Next, Q-Sai Massage Oil, Best Juice, 10-in-1+1, Health Drink, Asin Cam, Best Caps, Minerals, Food Supplement, mababakal sa mga buwan.
1: Parada 30! Parada 30!
2: Diyos maray na pag-aaga, Bicolan Chayo na tabi ang parada kan sa tuyang mga parada ang unyang pong aldaon in Lunes, 11 kan Mayo, taon 2026.
1: Parada 30!
2: Kay bahan tatabi sa pagatudkan mga parada dyan sa Technical Department, si Manuel Muguera. Ako man tabi si Ed Borteo, San Saindong, tagapagatud parada. Diretso tulos kita sa mga detalyas kan sa tuyang mga parada. Inot ko na sa kamugtakan kan sa tuyang panahon na hatod sa Saindong kan Best Kapi 18-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Black, kasi ng Best Kapi Green, 6-in-1 with Herbal Mix. Gabos tabi yan, bababakalindo sa mga butika sin sa mga supermarket nationwide.
1: Parada 30 Weather Update.
2: Kasubago tabi na magumagahon ang sentro kan tropical depression na si Kaloy, pinagkakarkulo base sa available data na nasa 570 km east kan Surigao City, Surigao del Norte, or nasa 530 km east kan Giwan, Eastern Samar, sa coordinates na 10.7 degrees north, 130.6 degrees east na iguaning maximum sustained winds na 45 km ang kada oras, rin sa sentro at silang Gastines na nag-abot na sa 55 km ang kada oras, mantang ini naghihiro west-northwestward sa kaskas na 15 km ang kada oras, samantang Israelis tabi ang nakakaapiktar sa satuyang nasyon. Alaga dahilan sa Trapkan Tropical Cyclone na si Kaloy, ang Eastern Sabar, pati na po ang Dilagat Islands, magiging madampog ang kalangitan na iguaning kalat-kalat ang mga pag-uuran na sin thunderstorm. Easterlies, ngunyan, ang magdadaraning madampog. Sagkod sa mas madampog na kalangitan, na iguang isolated ang mga pag-uuran or thunderstorm sa may parte po kan Metro Manila. Asin sa natatadang parte kan sa tuyang nasyon. Mientras tanto, base po sa pang-alas 11 bulletin kan Pag-asa, umampana direktang matama sa nasyon naunabitan ng tropical depression asin wara man nakabandera na wind signal sa sangunyan. Pinaglalauman man na maluya na ang droughting panahon asin posibleng maging remnant low pressure na sana. Unyan na aldaw ning Lunes ang naunabitan ng kabugtakan kan panahon.
1: Parada 30!
2: Alas 7:18 na po nin pagkaaga. 27,000 na kantidad kan pinagtutubod ang shabu na kumpiskar sa sarong bypass operation duman sa Ginobatan, Albay. Bantang magkakaigwapo ni 10 pesos na diskwento o bawas presyo sa diesel ang pinag-anunsyo na kan Department of Energy. Yan asin ang iba pang mga bareta, mga sunod na.
3: You're listening to One Radio News FM.
4: Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: Are you looking for a school that builds a strong foundation for your future? At Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, educational journey begins. We offer the following programs: preschool, elementary, junior high school, free senior high school. For college programs, we have Bachelor of Library and Information Science, BS Computer Science, BS Accountancy, Biology, BS OA, BE Ed, BS Ed, AB English, AB Political Science, Certain Education, Graduate Studies Programs, MAED, MPA, MBA, MM. For more inquiries, please visit the Registrar's Office or call us at 052-742-4764. Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your firm foundation to better education.
6: Announcement from San Vicente Homeowners Association Incorporated. Nareschedule po ang ating raffle draw. Ito ay gaganapin na sa May 18, 2026 sa dating venue, Coro 4, San Vicente, Tabaco City. Inaanyayahan po ang lahat na bumili ng tiket at makiisa sa aming proyekto. I-contact Byron Misias sa numerong 0945-746-9100. Bukas din po kami sa mga nais tumulong o mag-donate sa gym. Mga nalikom na tulong ay mapupunta sa pagpapagawa ng St. Joseph Chapel sa Morales Subdivision na Poro 4, San Vicente, Tabaco.

0: O City, maraming salamat po.
1: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan bago hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa 2nd floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
2: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Osang Chicken Nuggets, tiyan na siram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para siyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuhaan bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
4: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa Very Nice Bill Street, Tayhi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital, o i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
5: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan.
6: Boss Herbal Capsule,
5: pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure, labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
0: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

8:30. Alas 7:25 na po ng pagkaagad lugadaan ang duwang lunad sa motorsiklo matapos na mabangka ang sarong ayam sa Kalabaan, Kansiga Avenue sa Barangay Basud, Tabaco City, bandang alas 11:05 ng pagkabanggi kanakalis na Mayo 8. Sigon sa CDR ni Mutabaco, nawaran o dismayado ang mga biktima na nagsapar ni mga gasgas sa iba-ibang parte kansay ng lawas. Tulos man na nagresponde ang mga rescuers asin nagtaon in first aid bago darahon na ang mga biktima sa Siga Hospital para sa karagtagan na asistensya medikal. Mientras tanto, ipapautob na ang price freeze sa household liquefied petroleum gas o LPG na nasa 11 kilogramo pababa asin mga produktong kerosene sa nagkakaperang lugares matapos sideklarang state of calamity dahilan sa panago sa pag-alboruto kan Bulkan Mayon. Kasabay sa mga lugar na nasa Araromunyan kang state of calamity ang Legazpi City, Ligao, Tabaco, Siripana, ang mga banuaan kang Santo Domingo, malilipot, daraga, ginubata na sinkamalig. Katakod kani, otomatikong ipapautob ang 15 dias na price freeze para sa mga naunang bitan ng produktong pangkabuhayan. Tangani na maprotehiran ang mga parabakan laban sa posibleng overpricing na maeksperyensyahan dahil sa epekto kan volcanic unrest asin ang pyroclastic density current events kan Mayon sa presente. Padagos pa na minumonitor kan mga otoridad ang presyo asin ang supply kan LPG asin kan kerosene sa mga apektadong lugar. Tangani na mas siguro na magkakanig asin patas ang pagpabakal kaini sa publiko. Maabot man sa 408 pamilyang apektado kang padagos sa pag-alboruto kan Bulkan Mayon ang presenteng presenteng nag-star sa tent city sa malilipot Albay. Ang diwa tatatawanan in food banks as in hygiene kits sa nagikan sa Department of Social Welfare and Development Bicol katuwang ang lokal na gobyerno kan malilipot. Sigon sa DSWD Bicol, ang mga pigpanaong food banks may laman nin mga pagkakaan na madali isa nang ihanda mantang ang hygiene kits man may supply na pinaglalooman na madurar nimpo kumasumeno sa rumbulan para sa panginot at pangangaipuan kan mga bakwit. Enotang nakaresibi ang mga pamilyang nasa evacuation site nin iba-ibang tabang arukan financial assistance ready to eat food boxes, sleeping kits asin ang family tents bilang parte kan emergency response kan gobyerno. Paragos man na pinaglalooman ay sinasagibong relief operation kan DSWD Bicol nga nina masiguro ang kaligtasan kaginawa na sinpanago sa suporta sa mga pamilyang naapektaran kan aktibidad kan Bulkan Mayon. Alas 7:28 na po nin pagkaga. Papahigot kan Department of Health o Department of DOH Bicol ang kampanya kontra sa paninigarilyo asin paggamit kan vape sa paaginikan Red Orchid Award na nagtataon ng pagmidbid sa mga lokal na gobyerno na nagpapautob kan ordinansa laban sa paninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Sigon kay Carla Ludovice, ang Health Workplaces and Risk Factors Program Manager kan Department of Health Bicol, obeto kadaon ang bita ng ONDRA na maingganyar ang mas kadakol na LGU sa rehiyon na magpautob asin magtaon ng smoke-free asin vape-free ordinances. Sa ngunyan padagos ang monitoring kanahensya sa iba-ibang lokal na gobyerno tangani na masiguro ang marhay na implementasyon ka mga ordinansa asin mabantayan ang datos kan bilang kan mga naninigarilyo sa komunidad. Sinabi man ni Ludovice na paramihan tras na pingente ang pagtataon ng Red Orchid Award kan panahon ng pandemya alagad liwat ining pig-reactivate asin kadakol giraray na LGU ang nagpapahiling ng interest na mag-intra sa programa. Naglalaom ang DOH Bicol na mas kadakol pang lokal na gobyerno ang makikisumaro sa kampanya dahilan ta sigun sa ahensya importante ang pagkakaigwa nin polisiya tangan ina masiguro ang pagsunod kan publiko sa mga ordinansa kontra sa paninigarilyo asin sa paggamit kan vape. Sa ngunyan Legazpi City pasana ang minidbid bilang Best Implementer kan Red Orchid Award sa Bilog na Bicol Region. Duman sa Sorsogon, nakuakad mga otoridad ang duwang mga tulang sa Barangay Dulos, Bulan, Sorsogon kanakalis na Sabado, May 9. Dahilan ini sa pinagkukuniktar kan militar sa subuot panggagadaan kan New People's Army kanakalis pang 2013. Sigon sa 22nd Infantry Battalion kan Philippine Army, napagraman ang lugar ang pinagdududahan na pinaglubungan sa impormasyon manungod sa pagtatao kan mga dating miyembro kan rebelding grupo. Tay pamaraman ang pagkakamidbidan kan mga biktima dahil ang tahaloy nang nakalubong ang mga ini. Base sa report kan mga otoridad saro sa mga tulang, anakwa na may sulot na itom na t-shirt asin ang short mantang ang saro man may puting t-shirt asin maong na pantalon.

0: Ang mga na-recover man na armas pinagtutubunan na gamit sa panggagadan sa lugar kan mga responsable. Sa Masbate, Lugadan, asin nadakopa kan kasuldadusan ang Deputy Secretary kanu People's Army matapos ang sarong engkwentro sa barangay Miabas sa Palanas, Masbate kanakalisman na Mayo 10. Sigon sa 2nd Infantry Battalion, bandang alas 5:30 ng pagkaaga kan makasagupa kan mga soldado sa limang miyembro kan natatadang komiteng larangang guerrilla South SRC4 matapos makaresibo ng reporta ali sa mga residente banungod sa presong rebelde sa lugar. Nagdunar ding 5 minuto ang baradilan asin nagdulag ang mga rebelde asin nawala ata ang sa mga kagamitan kasabay ang sarong kalibre 45 ng baril, mga magasin, dokumento asin iba pang sensitibong impormasyon. Nasalbar man sa lugar ang lugada na Deputy Secretary kan grupo na si Raul Luding Tulingin na minidbid sa alias na Daddy asin Herman. Sigun sa militar, tulo siyang natawanan in first aid asin pigdara sa pinakang haraning hospital. Dalanta, wara ining kakayanan na maglaban. Pinagkukonsidera si Tulungin na saro sa minidbid na leader kan NPA sa Masbate na nahampang sa mga kasong panggagadan, pagbalgar sa Anti-Terrorism Act, illegal possession of explosive firearms and ammunition, asin ang attempted homicide. Pinaging ganyarman kan 9th Infantry Division ang publiko na panago sa pakipagtabangan sa mga otoridad asin magtoning impormasyon laban sa presensya kan armadong grupo sa saindang lugar. Tamang oras, alas 7:30, idos na po nin pagkaaga.
1: Parada 30, Parada National.
0: Sinikadan sa pwesto asin Dennis Armahan, dangan nasa restrictive custody ang sarong polis matapos na mahiling sa viral video na nangungulog sa saiyang kalibin partner. Napagraman na sarong polis corporal ang lalaki na nakadestino sa Malunos o Malolos City Police Office. Nagsagibunan ng motopropio investigation ang napulko manungod sa insidente. Sa viral video, mahiling kaya na enot na sinapak ang babae. Ang lalaki na viral sa video asin nagbalus ini. Konsain, sobrang nakulugan ang babae dahilan sa panununtok ng lalaki. Alas 7:33 na nin pagkaaga. Diretso kita sa iba pang detalyes kan mga baretang nasyonal. Sa ibong kan padikit-dikit na bawas presyo kan diesel pigsyerto kan Department of Energy na magpapadagos pa ang fuel subsidy program. Para sa mga chuper as in public utility vehicle, sigon sa Department of Energy, padago sa makakaresibi ni 10 pesos na diskwento sa kada litro kan diesel ang mga driver kan PUB. Mantang diskwento man sa ang diskwento para sa nasa sagod 150 litro kan diesel kada semana o maximum na 1,500 na subsidy kada semana. Para sa makakaresibi ng diskwento kung nakapagkarga na ng krudo, kinakaipuan na may balidong prangkisa, provisional authority, special permit, asin kaibahan sa listahan kan Land Transportation, Franchising and Regulatory Board.
1: Parada 30, Parada 30, Parada 30, Parada
0: National. Nakatala na magsagibunan nin Brutuhan, ngunyan na Lunes ang Kamara, tangani na pakusugun ang report kan House Committee on Justice na nagsasabing may probable cause sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ini ka nagkakapir ang simanang pagdangog asin presentasyon ka mga dokumentong o dokumentaryong ebidensya na magbubukas nin pinto para may padara sa Senado ang apat na article sa impeachment para sa pagdangog. Si Shirtohon sa plenaryo ang report asin ang resolusyong inaproboran kan Committee on Justice matapos ang serye ni ka mga pagdangog katakod ka mga aligasyon na kan malang o salang paggamit kan confidential funds asin ang bako o day may paliwanag na yaman panunuhol asin ang huma laban sa ralangkaw na opisyal kan gobyerno. Sigon kay Justice Panel Chairperson Attorney Jerbel Luistro kan Batangas, handaan komite na surugon sa plenaryo ang sa inang mga nadiskubre ebidensya asin ang mga naging proseso na mag-abot sa nagkasararong pag-aproba para sa impeachment report.
1: Parada 30, Parada 30.
0: Ultimo na kita sa detalyes kan sa tuyang mga barata sa Lado National. State ang inutan ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority TIESA Chief Operating Officer Mark Lapid ang pananaoning ayuda sa 500 na chuper asin operator na miyembro kan pasang Mazda kanakalis na Webes bilang representante kan sa iyang ama na si Senador Alito Lapid asin kabalikat kang grupong Lingkod Lapid nagtao ni na 500 kilos o 5,000 kilos nin bagas si COO Mark asin sa opisina kan pas o sa opisina kan pasang Mazda duman sa Quezon. Kaibana niya si pasang Mazda National President Ovid Martin asin barangay Don Manuel Chairman Antonio Maria Benito Calma Jr. kan Quezon City sa pananaog kan bagas sa 500 na operator chopper asin nagakaperang padre de pamilya bilang representante kan mga chopper na presenting namamasada sa Lambang Saro nakarecebiin hining 35 kilo ning bagas asin an natatada mapapasiring sa ibang miyembro kan pasang Mazda.
1: Parada 30
0: Lotto result. Nahatod sa saindo kan kapeng may marin result sa salud nin tawo. Makilista tabi kan mga numero inutun tango na tabi sa 658 Ultra Lotto uyapuan winning number combination and any order. Makilista na tabi kan mga numero 54, 45, 8, 21, 52, and 31. Jackpot price, 75 million pesos. Otro hunta tabi sa Ultra Lotto, 658. Winning number combination, 54, 45, 8, 21, 52 sa sin 31 sa 649 Super Lotto uyapon winning number combination 3 16 11 4 14 sin 38 jackpot prize 25 million pesos. Igwa na pong sarong milyonaryo. Congratulations po sa bagong milyonaryo. Lagad pagiramdom sa latabi mga tugang nilangad po ipaglaham sa swarte ang sa indong kapalaran magigos asin magtyaga tangan inaw masenso ang buhay ang lotto result ato diyan sa indokan kapeng may maray na result sa salud nin tawo ang best kapi 8-in-1 best kapi gold best kapi blank asin ang best kapi green 6-in-1 with herbal mix gabos po yan mababa kalindo sa mga butika asin sa mga supermarket nationwide.
1: Parada 30
0: oras alas 7:38 na po nin pagkaaga inatabi naging katripunan kan sa tuyang mga bareta para sa iba pang informasyon i-follow ilike kasi ni-share sa muyang Facebook page anapon sa natabi ni Don Juan Radio 91.3 News FM na ang katuwang tatabi sa pagatud kan mga bareta sa Technical Department Manny Almoguera.
1: Parada 30
0: tay magarali guwapa kitang editorial segment sa pagpapadagos po kan sa tuyang programa ako man po sa inong naging tagapagatud bareta Ed Porteo sa Juan Radio 91.3 News FM.
1: Parada
0: Tinduguna
1: Parada 30 Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix Best Cafe Black 4-in-1 Coffee Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix Q-Sai Massage Oil Best Juice 10-in-1+1 Health Drink Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement Mababakal sa mga butika nationwide.
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe. Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary.
3: Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhin mapapakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at HepaB vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganap na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalondri ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Mga bes, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magaling ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, Botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text na mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
2: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
9: Mari na! King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yaon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin danin Good Lumber, Coco Lumber, Wood Molding, Hardware Supplies, Chemicals, Plumbing and Electrical Materials, Tiles, Power Tools, Gravel and Sand, and Hollow Blocks. Nagpaparenta man sindaning mixer, portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599-0939-938-5808. King James Enterprises. Di kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way.

Hoy, good morning na sa Gabo Shato, baga para antabay, kumusta syudad ding tunay na pagkamot? Viral ngun yan sa social media. Dahil na kita magparaharayo pa bagatugang tabi ta inian pinag-iristuryahan ngun yan. An panibago na naman tabi na viral video. Naku po. Ay pasensya na pala ha, so mga nag-iiling live sa Facebook, naputol kita ta, medyo nagluya sa internet connection. Yung maluya sa internet connection, naputol kita sa Facebook Live. Pero di bali, hindi kita sa mga parantabay ta live sa kunya na sa inyo mga radyo, no? Radio set. Good morning sa inyo dyan. Sa mga nakatutok na sa inyo mga radyo ngunyan. Viral sa social media, alas 7:45 na po rin pagkaaga. Itong insidente mga tugang, ah, insidente na sulalaki binugbugso sa iyang live-in partner. Sa kunya nito, saan ito nangyaring lugar? Mandaluyong city nangyari mga tugan. Matod-tod istorya ko yan sa Indo, ah. An manugod na yan sa viral video. An oras tatabi, alas 7:46 na po nin pag-aaga. Makaskasun sa naan orasan. Lunes ko niyan. Good morning, good morning. 11 na bagatugang kanmayo taon 2026. Good morning. Si Sir Manny, dyan sa technical. Good morning, good morning. Ako ni Ed Bordeos, tabi bagatugan. Good morning. Too much love will kill you. Good morning, good morning. Taod-taod pa mga katindugon. Ah, so, may insidente man kan, aksidente. Kan nakaliis na Mayo 8, Sir Manny, dyan sa digdi sa basud. Abunggo so ayam, duaan rido dahil sa ayam. Pero wara ki mga animal lovers ang nagkundi na sa may ataman kan ayam. Pero pagkan ayam, Sir Manny, ang kinulog kan tao na posibleng maka-aksidente, maka-diskwido, dagit ang mga tao. Anta daw tarog kayo, ano? So ayam na naka-aksidente, mga katinoon, rason kan aksidente, kaso sarong aldaw, abaag ka na. Wala lamang ako kinahiling na nagkundi na oy, hanapan nindo, sumay sa derekan ayam, takasuhan ta, pabaya. Kasi igwa na po kibata, igwa na kan kirdenansa. Nawara sa mga animal lovers, pag-arog kayo nin mga tao na aksidente. Naputol pa lang po kita, Sir Manny, live sa Facebook, nagluya sa internet, naghang kanina. Good morning, good morning, good morning. Ayan, so mga nag-viral, bagatugang ha. O digdian sa basod, Tabaco City, paano? Kang mga aldaw, iguaman to riding in tandem na binadil so ayam mga katindugo. Biyong nadirikan ayam na kusisay daan makaturo duman sa riding in tandem na nagbadil kan sa iyang ayam. So ayam na nang bubukod kan mga nag-aagi sa tinampo. Grabe, so mga animal lovers, isigi naman so ngurob-ngurob. Bako ngayon tabi makahayop so ginibo. Animal cruelty. Ailing muna yan. O hindi, may na-aksidente sa Satuya, sa Tabaco City. Pero wala kay mga animal lovers magatugang ang nagkusog nin buot na mga pudan sa gobyerno, mga pudan sa mga otoridad na hanapon sa mga may sadirikan o sumay sadirikan ayam, tangani padusahan sumay sadirikan. Ugun mo, bukang-bukang sudua. Good morning. Good morning. Good. Alas 7:48 na dahil ako maharayo. Uni, oh, ta, sudma baga Mother's Day. Sudma ini nagluwas. Duman sa Mandaluyong mga kwi. Pero sinibak na polis pala ni Nina involved. Tapos sa side kayan, si babae, bagatugang, nag-post ini kan nakalispan Pebrero na sulalaw gun, supandok niya, igwaki mga lata, nin, kunya siguro kinulgana dati ining babae. Duman kaya sa viral video, nahiling duman mga tugang na nag-iistoryahan nga na so duwa, ini mag-live-in partner pa sana. Magayon pati Sir Manny sa babae. Magayon, kagayon kan babae, kalibin kan sarong polis na ini mga tugang. Nakatukaw sa lalaki, kakaroon ka istorya kan babae. Pagtaon-taon, Sir Manny, bigla na sa nang sinapakan sa babae sa lalaki. Maski si isa'y man, dahil makukontrolan sa diri pagka nakulga na pisikal, babi. Di ba? Nagbubinalos sa lalaki, kung suntok, kung mo yan, suntok mo, sundi, pero, dahil pa nagtunong ng sapak pagiraray sa babae, di na, nagulpi lalo. Bagatugang tabi. Pero pigiling ko medyo nagbasol man su lalaki ta. Siguro, dahil sa sobrang init mga katindugon kan namatian niya, o kaya siguro nabigla man. Ta ikaman daw bigla ka na sa nang tamparuson dyan. Kumbaga, dahil magdiriklo man siya. Iyan ang sabi ta na, minadiriklo mga katindugon ang pagiling. O kaso nangyari duman, di naruga doon su babae mga tugang. Ngunyan,
sinikada na sa pwesto, supulis na pulis itong lalaki, sinikada na sa pwesto. Sala na naman Sir Manny kan mga lalaki. Sala ta na naman Sir Manny na mga lalaki na nakulgan sa babayi, inot na nanapak mga tugang sa babayi, pero sala kan lalaki. Ta dapat na ang ginibo kan lalaki, pinasensyahan na sana sa babayi, ta babayi nga ni, dahil na dapat mga tugang ito, pinatulan pa kan lalaki. Aramindo, iba-iba kaya ang pagkatawo kan lambang saro sa satuya. Kung minsan, may mga pagkakataon talaga na dahil naman gayon nakakakontrol. Pareho ka sa babae, dahil niya na nakontrol so sa iyang saliri, sinapak niya na so sa iyang kalibin partner. Sagod sa mauli mga katindugon sa mas grabing physical na insidente. Kaya ang leksyon, nung kananggad ka mo mamisikal kan sa inyong kapwa. Kika partner mo yan, kibako o ibang tao yan, dahil mo yan pagibuhon.

0: Igo kita ning kasabihan, dahil mo nang pagibuhon sa ibang tao, anhabo mo, nagibuhon man si mo. Yan. Iyan sa naanrom dumuntabi inindo. Pero nagrabi talaga. Tigiling ko, nagrabi talaga si Hermani. Ta, iba ang kusog kang lalaki. Iyo? Iba ang kusog kang lalaki kaysa sa babae. Ininutan, baka katindugon sa lalaki. Ta siguro sa lalaki. Inda sa nakuntutuo man ang babae ro sa lalaki na pulis. Tadakulo na. Baba, sa iling ko, Sir Manny, Sir Manny kan su, babae na, mahanap ka pa ng ibang babae, magayunan sa imong kapartner. Kundi duman sa po, ka nakalis lata na ini mga tugang, aga kukunyan, ang minaluwas na may history na ning pangungulog mga katindugon, babae, ng lalaki, and naulit giraray. Pero sa iling ko, parang nagahagad lang ning lambing sa babae na suyo, suyo. Kasi yun ang basa niya sa, yun ang post niya sa caption. Ha? Sinusuyo, pinadarhanin burak kan su lalaki, ka nakalis na Pebrero, 12. Garong paghagad ning sorry kansu lalaki tapos su caption kansu babae kunyan pud kay ni iba ugari nga yan reward sa sakuya nga yan uyogon mo an. Kaya hirak man kaming mga lalaki, sala amin naman ang mga lalaki, kasalan mi na naman. Totoo talaga Sir Manny ang kasabihan, dawa anong gibuhon ta mga lalaki, dawa sa inyo pag para kunya paburbalin to ko, dawa sa lanan babae pero may tama ang babae. Dawa sa lanan babae pero may tama ang babae. Dahil nakapugol Sir Manny naso
1: pinaabi man siya na siya pag nagyong
0: simba. Sala ko. Ako palang kang kasalan Sir Manny pag nagyong simbahan ano. Sala ko, sala ko. Makuring sala ko. Ang hirang buhay sa mga baka. Ayan, siya na lang na Udoy Padagos na yan. Good morning. Nakapos na kita nin oras. Si Sir Manny Almoguera dyan po sa Technical Department. Salamat tabi kan sa inyong Padagos na pag-antay. Thank you ha, at siya na lang na to. To be continued tabi yan. Ako ni Sir Bordayos, mo lamang. Ang magbinalagataktik di sa mikropono bilang pagsaludo sa sino. Hindi yan sa One Radio 91.3 News FM. Good morning, good morning.
2: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
3: Radio. You're listening to One Radio News FM.
2: Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan po lang digdi sa Tabak Tan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Tan Studio. Nag-a-accept po lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Tan Studio bukas kada Webes, alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
5: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
6: Ha? Nata! Sa Inka.
5: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
6: Nata sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
5: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
6: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
5: Oh, anong patigahalap mo? Musla!

0: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley, available at all drugstores near you. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RS, yes na yes!
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang ang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang